waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire baax yalla xam nako wali da ci am ño xamni seen pajok aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajok aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé amna ci wali wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misal on nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki demb fek boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xamni fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar jaar ya fofa ca mbacke ko jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke ko jor mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar nga fi cheikh matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké boba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay mom yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak toyli bi seigne moudou bu seigne biñu wax tala touré xam nga gaay yi dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa mbubu xoti ko ci kër te bañ sa mbubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni ya nga fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ñu ko andal ak yi lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu na mu ni ma ëkk goge ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe ande dem ngi gis bamba bañ agge ngi gis bamba le cheikh rafal souk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lamako netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok man ko man di bigna mbig mo xamni dama beggon nga jox ma ndigal mag ni da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma deme jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batin non la ma ko xade dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci don waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bob mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci domi seigne touba yi ni ma diw sangam neena xajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib seigne mourou bousse jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax sénégal mom légui dañu mëna wéddi lool ndax dig na ñuy wéddi di fénak ak katch bi wax ni togu mak seigne sall té laaj yi nekk ci cassette yi ñepp ñepp diko dégg xam nga ni lolou gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la nit ñi dañu mëna wéddi légui mu bok ko dal seigne moudou xamna baye bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panik aaju ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlëre sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis
sengor war fe ñew fi Touba set ci Cheikh Modou Fada te xam ngeen ni Cheikh Abdoulah da bok ci walu yi nga xam ni Abdul Jalal lañ Abdul Jalal mom direct rek Abraay la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci m xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme Cheikh Mahmoudou Fadal mom amna connect connection direct ak Seigne Touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom Seigne Fallou moy wo radio bu mu ñew muni Sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari beut Seigne Abdoulah xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bëgguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la Seigne Touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal Serigne Cheikh khassaka wax nangam waxunu deug du Serigne Cheikh amna Serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni Seigne Amsatou Mbacke Abdul Ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu Serigne Mbalo Kebe di doomi Alhaji Njuga Kebe Mourid Sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len joxuma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara je yeb et cetera ñing koy gërem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni Seigne Modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yi mel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom table yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni len sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajjo len xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agn beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste diko jox xass min ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkir sen liggey bi ci warma yonent bi jaay Cheikh Al Khadim radhiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuli da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la addiye sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sortal te ngeen murlo ko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téré wul rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu class ko gën ño mag fuf waye téré wul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seenal ñu and ak jigeen ñi laxasaayu salire bay fall ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi max ni way juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal
wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndok yalla soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bekk ñepp sant yalla jazakumullahu khairu jazaihi lool rek jaron na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jërbaat yuyu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen moram yiñ fa nek ndol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko leen yutalé leen ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay beug lu bax rek la yal nañ ko yalla delo ci seen jëf yoyu mu nek ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñuma gis xamunuma musuma leena gis waye beug lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppulen ma ñu ni loy wax ni mané soppulen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal len ko ci daara way xamna man soppulen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma len bu ngeen ma deggon ci lamb ji duma len gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis len kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riye wuti nan soppe yi maneko gaay yu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé mu na maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando lañ yalla yobbu wulen waaw jalaw leen yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëm mi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kilifa lañ né nañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demu ñu dikku ñu yobbu wuñ leen ci yalla bayu wuñ leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikki te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobbu leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jamburi ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëtt yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëtt yegul fepp yow nak sa bëtt ñi daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax alladheena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci moom ca lañu yam dedet wa mimma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu neew mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay nga xani luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diine du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yonentou bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam bi alal moy seen xiram.

ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax ñu da naka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique du sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bousa geey mam bousa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako sasso mom weru deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumtukaay bi ñi wax weef la xuma lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax donga itamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji way nak loolu bam koy def xeyna doom yu ni ci daara ji do nga taxut mbokum suñ ko sofal mi la bi ne gëna suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujj ma décédé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amu te xar yi cher nañ bima woyé jaay katu xar bi bani ko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otti demal jëri ko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat man ko nan lebal mujjima man wa señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lol gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari muna maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima deme ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun gudde ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man de jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpule maniko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy baña tudd ñi tudde tahassu parlo mu wa ma telefon am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro telefon mu wa ni man da am alal juma donni won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñewé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñew indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore dañ wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen
deug la nak do nga forcer ci ma tuddu ko waye fo tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waw non lay gëlem yi bu baaxa baaxa baax soxna khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak modou mbay cham rek bo ma nga dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme la ma jikko jox dima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la té bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xadi ndax ba juddé ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ moddi ñu ngi leen di sant di leen gërëm jere ngeen jëf di leen balu aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jangale majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد براي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أن لاين delu seen ñu neen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokam
0: ñent wax ku joté
1: moy ñak xet say mbokk
0: sénégal
1: seen bo xamné nit ku ne man na ñet mbokam way mu ne nit ku ne man na ëpp ay mbokam way man na ëpp lay mbokam way mu ne len ëpp man na gën
0: di len jéglu dimanche bi wessu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonent sallallahu alayhi wasallam sun mawdou tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéetu tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektalé ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe yi day manifesté wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtané bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnentou sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifesté gu ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ab juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxine la fekk na boba ragal yalla seigne touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla ticket ragal yalla muni du daralul bayilu arab ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba ne boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox boko day joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ni ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sul adiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala moy ko nango top sharia mota alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tede bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad ali sallallahu alaihi di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek da ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortuna yi dal defena yi dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké du jëm ba nga man ko lamb nañ ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barké yalla nañ ko yalla defal yalla nañ ko yalla defal barké yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muni kon nak top len li tere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am muni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy niko seigne touba xé wala maaw yépp biñ len laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizal al awamiri wattina bin nawai animtizal al awamiri wattina bin nawai borom xam xam biñ len laajé lan moy ragal yalla ñi ragal yalla du len lulul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré ñi ragal yalla xétu prix moko mané prix muna amni prix mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindol don ko bindal men mbokk Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam la ni mom Seigne Touba jaxle na ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalum bammel mune aha kay ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalum bammel ko ci dajel mun la dama ragal am nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defé kenn du ko mbam mang koy def budé ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbam Seigne Touba ni waye man lima jaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mune waye lima ci jaxal and ak lo lepp wa joji la wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mune la khawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxle na nakale nit di manam ragale mbugulum bammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblis al'in mune kom ni nga xamé ni mom señ touba mune kom ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jortu ni ñom ñepp dañoo jortu ni nur ci bakar teewuta mucci ci mbugalum yalla teewuta nat mucci ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari loolu lañ jort te bakar ni ko señ touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bané kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionner wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delu ci neena buñu andé ñom bax ba delu ci wat bané kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblis la'in iblis len war iblis len trahir iblis dalen war ñu ni ko lutax nga wax lool muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakrati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man ma ngi ni di jakarlok ñu man señ touba taraba aduhum ma ngi ni jakarlok ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek dañ lan man dama ragal yalla de yi man day mbugalum bammel ni moko ragale ay man kay mun wayis nga and ak lol lepp waxam ji mun la dama ragal mbugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitna bammel ak mititu nde mun and ak lol lepp kat mal israri ala al kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakar yi sax nak lay def ponkali bakar yi lay def te neena ka da bëgg mucc ci yépp neena bëgg na mucc ci mbugalum bammel neena bëgg na mucc ci xatuk bammel neena bëgg na mucc ci mbugalum safara neena bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam neena bëgg na mucc ci mititu ndé señ touba neena way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mu ne xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci ponkali bakar yi sembu ci ba toy ini ko waw señ touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj mune ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci señ touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jo xamne ab jambour la ci yow nga xol ko ba seppiliko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakar yi gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te señ ci ba day wax na ci nahaw di neena bo gisee xol lo wër te xol haram mu na mané sa bo xolé lo wërté xol yalla dala ci nattu mu ndax légui genn walla gi do nga gis yow la ci bir giso ci dara té légui bi nga gisé li ci kaw té giso li ci bir légui nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji la man dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bok na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la romb di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe goralen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndaw se mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëm lo mu jëm fu fu ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni de nga la lo so nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal dinu diex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma meuna sam sa bop nga meuna sam sa bop ñom ñaar ñu bok fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow daayira ba dara yobul fa luddul setantal soxnaay jambri ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem daayira de bayyi daayira ba upp ci yow tuyaaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xamnom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denci ko lolou dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñetti sey ba ñent sey ba juroomi sey lolou taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du maru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek maru jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen gi nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata na wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ni ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fune ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dalako terewal wala tabarajna tabarajal jahilatu ula dagn koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nagn ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ed di ñibbi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërul ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sant keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nupp ñew tok ci wetu mudum bay jam té muy sa borom kër lool dong la ko l'islam may na la señ mudum bay jam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nupp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set té téggi li ci sa bop bi ba paré ya bo amé fulu lool la lay wax néna wal kasib bok na ci fenn ponkali bakari fenn ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fenn bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xam nako fenn bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fenn ba kilifa di fenn yalla xam nako ba kilifa di fenn la wax wal kadhib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewa neex ñam jakar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nim sa ko ñum legi lem ni bo waxe lo len wurtu wax fi saxe lañ lay lemé ni sa ma tax ñuy ku ñam jakar lo xamni jeewa neex wal qiba jeew ci ponkali bakar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko Seigne Touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara euleuk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux ak TikTok bi comédien donc moy seen liguey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xam legi nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak mi ngi lay jural ay vi yoy mi ngi lay abordel khalis alal legi nekkato abdullahi waye abdul mal moy jaamu alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am xaliss nga ni ko ajar nako di la way mu gënum bamé lañ fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gaay jangal ma ay ikhlas buma di rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aram ghala lak hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu setet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muni fa in qult lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga neex mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mu ko bayyi nga ne ko lutax ken mu ko bayyi mun li anna jami'a an-nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko mune waaw mune ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna mune ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nang go dem te bu len fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggu nit yow bu mu tax nga def ko yow bum tax nga def ko ay wi yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagaleen ba nuppi nga ni ëllëg bo tudde ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku la ko wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu koy mayal xalé yi ñu def li man ne li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xép ci la yalla yobbu safara iblis daiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xép ci la yalla yobbu iblis daiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gontu rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xép yeen ngeen koy xép benn bis rek yaa ngi koy xép waye yalla mo xébu ko yalla xébu ko yalla xeybu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fang na len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la seigne touba neena man dara gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug du nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tusku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ragal yalla yanantu bi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanantu sallallahu alaihi wasallam niko diw mi ray def na luñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci def na nga bayele nak seen borom diwo ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam niko gess niko yow diw jef ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla nti sallallahu alaihi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yi ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru dëng nit ko mëna résister moy nit ko mëna muñ ko mëna muñ foko fekk rek mandargam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jomb mbaa muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na sentiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaar yi way dencante yi de kéro bañuy togu seet bi dila ko jox dañ wax bo démé ni ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom néna muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayu lisina amanu astainu bisabri wasalati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wasalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mu na mu ne jox leen yalla lim mom wasalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma'al anbiya newul inna allaha ma'al mursalin newul inna allaha ma'al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna xali mënu ño muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wa am ñu xam dal mënu ño muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fayma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kambu go ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla non lay jëfëlante ak ab jaamum sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuyaaba yi muñ ba nupi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga lu def muñ ñi di ko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force meuna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دانيي رافتال فولين فك رك دانيي رافتال سن بروم نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا غوك موني خامغا لوما لين دي فاي اجر عظيم يol bu amul limite virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laaj yonent bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullaha ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappalé ci yem tele muni na yalla tax de bo bëgge am tuyaaba waye bis boone bur won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ mala defal li ak bur won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma di ko misale digeunte soxna jaratu lahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatu rahman manam alamatu alkhawf min rahman moy as-sidq alamatu alkhawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaikahumul muttaqun wal lisina ja'u bi sidqi wa sadqa bihi ulaikahumul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi sidqi wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam aya ba wa lasina jaa bi sidqi wa sadaqa bihi waaw wa lasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikahumul muttaqun mungo wa lasina jaa mung koy jawale wa lasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni wa lasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikahumul muttaqun sun borom neena ma ngay lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi sun baram ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugul ñu yamuñu ci seen deugu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidqu min at-taqwa as-sidqu min at-taqwa ragal yalla do ca bok moy deugu sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikum al-muttaqun al-quran la ulaikum al-muttaqun al-quran la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu nangi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istawa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wajumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deug ñi te deugal akunu ma asadiqin akunu ma asadiqin and len ak ñi deug te deugal na dafa jafé dafa joy mang koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Moudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Moudou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi lasim wax deug mom yom na muy ndax jamono bi ngay jang alquran yaangi wax deug li nga wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ku jang alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko wax de ali sallatu wasallam ruba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jang alquran ko nan su bufun mala yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax je alquran lo wax di waqul lil nas usna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yegg boko yegut motax seigne mustafa mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu fekkone day jef deug bu nopé da nan alquran de terrain ma wunni

duma ci TikTok mbiram mi sama yonne ku ci mbiram mi sama yonne ku ci wa khulu lina husna lol la alquran waxon nga jang ko ba nopi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni ruba khal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ñi di bu ñupp mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax ak kay wax deug yom na de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtada mom seigne touba bama wolo te ma ko ni ah indi nga nak mbir muna amale ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lu koy jaxase mané dama fassu yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mom fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga dan def ni mo waw jar nako de waw netti nako ba tay jiru ma ci jaar yow ya tok legi ci conference bi warnu bañu mbuk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conference bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen possède yu dici ko la ni jabb lox nga ni ko jabb lox ana li ñu don waré ya tok légui ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu don war légui ana wax deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa keur la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diine kon seigne mustapha mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leure ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leure ci ragal yalla la bok da bok ci mandar gay ragal yalla sam ko leure fo gis nit ku fonk ko leure rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun borom neena بلا من اوفى بعهده وتقى فان الله يحب المتقين بلا من اوفى بعهده وتقى فان الله يحب المتقين القران لا سن برام نانا مثال لا نيغا خامني دانيو راغال يالا مناموني فولين فك داني ماتال كولري فولين فك كو راغال يالا فوكا فك داي ماتال ولري wa awfo bil ahdi in al ahd kana mas'ula aya bobu la masheikh murtada jikko wax kera bama wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkel ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfo bil ahdi in al ahd kana mas'ula ñane ko waam bak sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njigal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dana leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li njigal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi in al ahd kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko lere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko lere bok na ci matal ko lere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la

0: ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sol ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jeuk je tes ju jeuk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali sallatu wasallam ndax dom di ndaw mo fatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko ges mom ndaw si niko xana lim dul sa doma tax bu don sa dom do muñ lo lim dul sa doma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa am ni ñew ni ko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallatu wasallam mun yonent yalla bi ñu waw mu sampu xilam dami ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam ko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes du jekk je fi ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato astabru inda saddamatil ula mun ci tes du jekk je la muñ ci tes du jekk je la yow ak sa borom keur da ngeen am ay jafé jafé da ngeen am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yettal la buntu ku muñ rek yalla yettal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñak muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam ah kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kassaba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kassabi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi Sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nango alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joge Sénégal ñi ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga nela question bobu rek la lay laaj gor gi la gisone beug la jeele la Senegal indi la bitim rew jeele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay key nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu gennel appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennel ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari goram jur man buma tedde du ma nelaw man mam kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeewit yaak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra ngéné ko wëng ngagn bayi ko xok njabot té ya ko non togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupi nak ay bossayam fosso ci yéné def dara ba un jour viendra nga xey ni ko wëng yeuit ken gënu la goré di nga abandoné ko dem ken gënu la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna an-nas al islah bayna an-nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko faral wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama massa wo neena ma dama porté won plante sama jëkkeur war ko yobbu tribunal néna benn sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax maam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ku ko téralal ganam gi bu doon sun jamono ji soxna jaaranum def da dem armoal sibatan wala armoal vibatan mom la yak djel serie eumbu tek ca kaw lal ba tojote armoal ba toge ko gatt bi muni bako degge la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jariñ def lu bax li do nga lay jariñ sok jeufleunte ak asgor rek da nga xamni asgor nga jeufleunteel al islah bayna an-nas kon keur seigne touba yi nekk bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nekk bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen say tuwa bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolou moy lan dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkalé ko ak bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkalé ko ak ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diiné waxati len ko dama jëlale seen kirtil waye seen diiné man jaral na mo muñ ba dé jaral na mo muñ ba dé bu doon rew mu melni Sénégal nga xamni nday jé ak bay bi buñ taggo yi tamit té xam diiné du jeexital ci seeni doom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rôle bobu ñom ñoko warona suyé ñom ñoo warona créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islaa bayna nas defara ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islaa bayna nas rek lay def ndax al islaa bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islaa bayna nas sun borom mako wax rabbi sito jalla sun borom neena wa taqullaa wa aslihu sata baynakum wa taqullaa wa aslihu sata baynakum lol la sun borom wax rabbi sito jalla jalaluhu bokkuna ci mandar gam ragal yalla asqawat asqawa asqawat alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandar gala gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngok waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay feñe moy batare batare yow dal sa tab xam nga fan lay feñe moy bila waji ne ñaari bayyi ci khasside seigne touba boko jangé dem aljana ngay batare ngani waji dalay nax de dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mono ci mom fistine ndax boko ko joxe ken du ko yek mba ko yek ya ko ko wax koko mom mono ci mom dara mu yow dal ki nga meuna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga meuna jox mom batare khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana illa illa antum Seigne Touba yalla téré sacc yonentou téré sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew tu bay ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am niñ daan defare nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xane bu magal jotté kamara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wour la ni tay gamu ga daari Mustafa Mbaye Sam bo fa deme dañ la jox nga jang qasida bani khaw waye na Mustafa Mbaye Sam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 meter met nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari Mustafa Mbaye Sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang qasida waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi mëna yobalé 10 metti metti mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé
1: lolay tabé
0: bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wërseuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko kam fi nga nek da fe warana ne te munuma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tabam gep fofu lako jeme motax yalla taggu ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu lako jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa ali sallatu wasalam ci dine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa wa yimu ci wa saddaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeket alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yeket alalam diko yobbu ci daari al qur'an yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fay sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la atok ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad da ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne de param lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp param ngani muhammad won muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dedet joxu lako ci turu muhammad de joxu lako wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey neena yaay waxtane sir sir yonti yalla muhammad te sir ay kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñi jaar dir yankee yi xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata walmustawsilata la wax ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokk ko ca manamul auto bo dug yalla nga accident so diye yalla nga dem safara la ana allahul wasilata wal mustawsila ay gaay diñ ko wax de gaay diñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci possède yu DC
1: buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu déwé né sama conférence ba ngeen balma ak suñ bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jëng jot nima ba xam nga ni déwel do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ni bax lañ dey sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni suñ bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo baye xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox ci gaay yi dima rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xamna ko ci la nga ñu ni man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko baye mukk di mu duñ ko baye de wa nama ñeñi bal de ngi ñen bal ma ñu bax lañ ci bëgg Seigne Touba yalla xamna ko luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu melni tubab mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko baye won aljana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu génné wayan lu lum délo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion koku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé tabé tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben journée bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bokku ci ragal yalla bokku na ci man dara ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne mudu tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena tuti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektela ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yi wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu al-khawf min ar-rahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatu al-khawf min ar-rahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al-adlu manu min at-taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrabu lit-taqwa manu len muy ndax bu fekkon tani ragal yalla ak neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrabu litaqwa bokk na ci mandargam ragal yalla moy al afu min at-taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li Seigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci Seigne Touba lañ ko massa jàngé ci Seigne Touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jéggal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jek ko sam non djegal ko mun yaang ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jek ko sam non banu djegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ni Hassan la ñi ni Husaynu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téréem bimu bindu mom la tuddé sen émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yaronata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp japp mu genn di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recc dal Seydul Abidin Seydul Abidin xepi xol ko beuti ñeppite wan ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talibé bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dadi sese rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin ni tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay djegal na la gorel na la Seydul Abidin jamam bi def ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais ñi tok rek japp seen jambour wan seen mer mune ko kasam tu xeyisi wan na mer mi mala merewon mune ko way nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag mune ko ñooñan la mune ko moy ñi nga xamni buñ wonne seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonne meram waye dencel la ko nak yowmal xiyam nak balu la de wan na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wonne mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawtu an bis ni ko tay bu de lol rek bal na la ne ko to sa jam mune ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca mune ko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xesay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu waat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon loola teral ko niko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waaji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waaji niko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala afina anni nnas wa al ihsan nani cheikh modul fadal nit jayna luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma japp seigne fallo ko mbok wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reey luñuy téré mu woral ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ak njabooti légui ak ñoo wuté ak njabooti légui njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn len ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal collé motif diw du mourid ak diw du sadiq ak diw ibadu rahman la diw gemul diw ak légui yoy lañ lay tumal fofu xol aladji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ len señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallu and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye señ fallu ni way waxna dëgg dé mako mom dé mako mom ñu na amni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay yi tek fa lool bëgg fa yu balé waji muñ dé balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa loola dem seen yoon señ fallu ni ko waye li lu lu ci xir waye mu ne ko mbacké tiit rek ak jaaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw bo liggéey bu ko defati way bu liggéey bu ko defati demal way liggéey tay terlo tane ciowu ci yoonu rek waji bam fa joggé la gëna jup kay leen ni jup bam fa joggé la gëna jup kay leen ni jup wop ñoy gaaya wal kasimin al qais señ fallu wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañu ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah beug luma yobbu sama keur do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay yi def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gannaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko lu waye lim lo xewon to seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël loola lakalu kon nak mu ngo wal afina anin nas señ modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yenen ta sallallahu alayhi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du te ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak wa taala naani emission bo xamni legi mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax sa lañuy wax duñ ca delu ci repetition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo liggey buñ ko waxtane won da nga naan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul suñu borom la ak yaatoom ak yermandeem ñu koy faral di waxe bu ma doon def émission jinni bi ak man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu doon ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jinni biat te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari lele ñi yarangal ma lan mo tax nga bayyi emission yi nga daan def ci radio senegal yi yu yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolou tax ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawatina jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu ñu pi nak ñu xam la ci nak te lutax la ngay faj faju kon amul ñariñ
0: ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax ba ñun ma samba mereewul ma dem ba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ko andu ta yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo aw diiné ji ko ni wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ké waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni lég lég nit ñi diko wax bo xolé beuyitu señ touba woow ni ko jëk firi dañu jumlo ñu bare jumlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi señ touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma jumal qasidam gim tuddé nuru daraini muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena qasidam yi mo fawxa julle koor qasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm señ touba musu ko wax señ touba musta wax fenn ni sama qasida yi ño fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind qasida yi te mo daqono julli mom mo bind qasida yi te mo daqono julli way julli ni señ touba amul fodul jaar lu señ touba julli na fa a bu xasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci xasside yi mo daqona wor mom señ touba bu fekke xasside ye gën wor mo daqona koor way señ touba sori na demal fi rek ci señ abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko deg danaka xasside yi ci mpiri da wor da daan wor ba melni cunkoruk fas di julle ba melni julli kat te da daan jang xasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang xasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor geek julli gi mas na wax ni ma bul dugg mukk daru muxti ba genn ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kera bañ fasante ko leere ba tay maneko bu mu fi jaarut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko waaw man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbootum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ciel ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ande de lu am solo el nako yalla djegal te yeeram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu wax bu fekkone ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddi jawfu layli wa tahajjat minha layli fa tahajjat bihi nafilatan laka hadha an yabhathaka maqaman ma'muda muniko waji teud ba guddi ni nelaw nexe mu yek mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama qasida yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la señ touba yol bu tol ni ki tudd ba guddii xelam dem ci yalla mu yek balan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ko jang sama khaside gi te kat attention nagn dem ci khaside gi est ce khaside yep le seigne touba wax sax ndax xolal ni jang ndax wax xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako ma'rifal min hazal yawmi khaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi
1: ndax moy khasside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nuru dalayni ndax boba la ndax geneen khasside la waye min hazal yawmi wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hazal yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay bayit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeyé néna ñoy dañ lama waxon sëriñ ba bama démé munama do nga yimay tarbiya bis bima jangale len nangami nuru daareni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xamulum doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka mi dem ci sama sëriñ ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa sëriñ ba fa wa mu dina ba serigne ba bama dem na ñi tour yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi jébulu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbalum yoré bopam xey bëgga jang ñett témeri nuru daaré ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey ba leen seen tiaxani melens en tiaxani señ touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddii xelam dem ci yow mu wiq mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rango ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko señ touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasside te yalla dong tax bim koy jang momi nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man Mustafa Mbaysam sun borom sédé na ni xamna ko Cheikh Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek da dédé dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba té lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gessu won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxajuk yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dimay def emission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def emission dal bama fay def emission ma massa deg ku wax naan seigne touba bam deme gabon talata jimu wacce gabon rek jeum bi ci souf sigiwul ba talata je delu ci dewen ma xey ci radio ba ni du deug lolou amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako dagay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba muné mustafa jere jeuf ni la bako waxe mustafa jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay señ modou ba benen yoon ñoo ngi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni señ modou coupé go ñom ñepp ma ngi leen ndokel di leen nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ji ñom soxna Ndeyna Bassar ak ñom Seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak señ Kossofal Mohamed Diallo señ Mohamed ñing lay nuyu Mohamed Diallo ko non ñom señ Dawde Biey ak ñom Moudou Biey señ Moudou Biey ñom señ Mustapha Cham rek la ci señ Moudou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak señ Mam Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gëreem di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairan jazaihi.

alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na mi ñu ci kaw suuf jaarel nako ci ñett jaar way motax ñu alquran dafa wacc ci ñett xeyti waccin waccu ñu jëk wo moy dafa joge umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xawa ci tuti dafa joge umul kitab ñew lawul mahfuz joge lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asaman su jëk ci moy waccu ñaarelam waccu ñettel bi moy bu mu joge baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ñett xéetu waccu yoy la alquran waccu alquran bi ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu gaaw wax ko lo gaaw mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek du jibril wax nga repete gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sedd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sedd bi ñu nga xamé ne sallallahu alayhi wasallam du jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko luko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme idji bo gisee biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara luko waral moy bimuy doga tambali di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokam muk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saaru guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi li nga xamni bo doon jang kamil bi bakara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téela min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci saaru gatt yi légui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sefandoo juroomi isib ñir bu ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran te diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil la diko daga tégandoo par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonentibi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ni day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitna la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni dina ci man di waré akay yete eul kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy du jibril da ngay deglu jibril bu jange ba nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppe rek legi yeen nga repete motax sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan to xol bi nane dafa dis kat sallallahu alaihi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé xaswa moy geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alaihi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacci day gaaw soonu da ba minagul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaje ni ko yalla yeli alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni mu wax may deg bu noppé ma daal di wax limu waxon benen bi ci dess nak day ñu rek melni benn jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalam nga xamni bu doon nitu kessa day ruy
mune

nit ñi xeyna deug na jaar nañ ci daara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di leen financer ñu ngi resine école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñi genné ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genné ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñi xamagul ñi nga former ñepp d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yusra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayyatan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pudanawal sun magni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadir lahu wala sanam faaw buñ tuddé nak ñi sa xol juk buñ tuddé alquran sa xol fuddu bu dé ci intellectuel yi ñom buñ tuddé alquran rek seen xol fuddu bu dé ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ñi amon ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoo leen japp nañ ni luñ ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mën ta def lu tol ni lañ defo nit bu mën ta def lu ko gënit ñu def lu ko ñiru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bu vrai ka amna ci man ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër Sulaji Malik ñu kër Seigne Touba ñu kër Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye boy attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Mohamed Bambak Sidi Alhadji Malik ñom waye boy bëgg lu nakkar ñun ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddiye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddiye yeen fa ñu wuta tok te nit di mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddiye ñu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddiye fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mam ak neca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde guñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ño bayi lo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xam ndax am ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante ngeneen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer ba tay rek moom defé ci baxna digal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ku ci melni serigne ngeneen ñepp ñu leen di nuyu Daouda Fall Daouda Bey ñoom ak suñu wala rew seen dawar sax da ñu ko dégg ñu ko ñëw ak passage di ko ñaanal yalla mbaale ñu nekk diaspora bi ñepp seen khadim jité mom tamit ndaysane

musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu la wax kat miman maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonontek cheikh muntaha jamonontek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci miman maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñeko gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñeko gëmon mucc nañ génération cheikh modou mustapha mbake ñeko gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass alqawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top sey ndigal bayyi sey téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamne nak topo sey ndigal bayyi wo sey téré jotté wulen dara ana bokk réew mi do ngeen def waye jotté wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblis nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo wo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bindu yalla katch kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bindina ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur ibrahima salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ndortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ suruf nañ mi iblis sanni ci ay baatam ba yalla diñu ko netti suruf nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjot iblis leen sa ay baat di lolu l'islam xam na ko iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ñi deggu wut yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax woman ma génération bu ni woman ma rek ñi top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc amna njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw moone ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mën ta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax sa yaakar yalla dutax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaha kérok bima togué ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wu dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancé pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tanku cheikh muntaha fu neexul yalla kay wax ko kérok bimu gané jamono ba fima tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ko ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fima tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xaw.

0: ci lima gëstu ci dundam gi ci taarix gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dox fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu sunu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax bakay wax yalla taxon bakay wax xamu non sax dina ko gis bakay wax sax xamu dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekkone ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ji boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du seukat ndax febar 40 ans du seukat ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bimu fi fekk Fir'aun ni ko doko fi sansé muniko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete ki wéddi lajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëw ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank khalo li yarkan li abwab salatini ta us jawais tukhni kulama ini señ touba ni muk ndax buma ñëwé damay sans système bi té buma ci jëlé fonction da nañ ni maye mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ mbëtt tay naan ñex sa ngi koy bo bañé mbëtt bayiwale fa ñex ma rek nak motax Musa must nang muk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxyir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko laal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di degg ci wu melni ay julit ñu gëm Musa dal di commencer di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen secrétaire manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen secrétaire leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la limako waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlbe ci croix yi croix bu nek rek mo wul beuti ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxone mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay niti Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbollem ñi nga xamni ñoo and ak firawna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nitu firawna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal falama tar al jam'ani khal ashabu Musa inna lam mudrikun khalaka la inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibar ko niko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wala ñu bok Musa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabbi daldi jité armée bi mom ci bof legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom fir'auna ñu dakk Musa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamni fek na geej gi ñi nga xamni ñoy talibé Musa yi ni Musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone fir'auna ci gayam dana ñu jot inna la mudrikun yi nga sayidina Musa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xam nako yalla xam nako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam inna ma rabbi sayadini inna ma rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna musa ila musa fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fanfalqa solution dadi am ni balde wa neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam ko wahyu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk Musa nga and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd ñu dal di genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga delsina de wa anjay ñen balma wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu dal di musal Musa ak kep ko andon ak mom ku bokalon programme rek musalna Musa musalale ñi bok ak Musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajmaina legi bi ñoo ñu muccé nak mune sama akhrahnal akhirin malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme référence Seigne Touba ci ñi gëna jégé ci waram xam xam waye mom dong wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam ngarandu wa tuti Musa mom xéssa bu gudd la waye mom na ci yëm fofu di mako waxé won fekkone yaronte dañ luqu ñuur dal Musa yaronte bu luqu ñuur la bu ñu délo ci benen yaronte bu ñi wax sayidina Isa ali salatu wassalam Isa ali salam yaronte yalla momit yalla yoni ko mu traverse ay birep yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say buñ wax buxtu na sax waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti birab yi gëna graw ci nit xana nit ko di ngi ko traverser ñetti birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gane adina muy gane adina traversement bu danser la mune yalla nang ma ar bama dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit bi diko adina bakkanam ci xottu gerte buy dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi na moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñi ni bis bang may dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahim Salih docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla luko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko degge ci ben saytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi ben waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la degg nonu Seigne Touba netti ko nak nonu Seigne Touba ko netti li grawal mbir ma nak munu tell ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Seigne Touba nga dajel rek nonu Seigne Touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wex du tax ñu nanguko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya sun borom ni xaar leen ma weddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlu alhaq allasi fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de doomi maryama li moy deug qawlu alhaq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek mun da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yene ngi werante ci nan isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla Yo musana Isa mom Ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam kharit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu dugusé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam diko yalla soppé bam niro isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mu ray isa alayhi salam li mo xon légui ni yeen ni la borom atay fanan légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xamni moy sidat bam niro ak isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñi ni ko yaay isa dag no bëgg nax rek dal di koy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wékk ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alquran misal ko wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbi lahum rayulen isa salabulen ko li fi nek moy yalla sopp
1: noppi koko bu nuro ak isa rek ngeen defene isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seug modou tema taxawlo fofu ci yent yalla isa xamna bu ko defé dimanche bi di ñew ñu eggal rek wa defena tambalé ci yunus jëm souf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggalé ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñoo ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jexal ko ci bisu tam xarit di wero muharram kon nak akay naam lu meuna nek la lu meuna nek la te lu nek la nak saxna lu nek la correspondé bimu correspondé dunduk yonante yalla yi mo salam yep seen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu salam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis dëgg wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahasub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu wessu yépp xeyna bu ñu yalla defale tawfiq bu ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibi seigne touba ñom yalla xamnako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di mustafa mbay sa moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibi seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga Seigne Touba rek yeengal seen xol du keneen yalla xamnako ku ko yaakar djum nga no ngi delu yeesala sunu cant ci al khalifatul am li taifatul muridiya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci nima ko waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam xam nga
0: duma wax ni mukk cheikh mamadou fadal momako fayé munuma wax lool wayé jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé na ni dég ngeen ma wax ba tay ni ginnaw seigne touba gannaaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mamadou fadal mbacké la ci jëk rasoul ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dali alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mamadou fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafas ci wu nek dama ko ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko doon wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ba bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba suska présent sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mamadou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won wacce sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ne témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisé ngirtal waye yalla mi nga xamni dara umpu ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi ma tati sli yalla namako yalla fayal mom cheikh mamadou fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jëw fuma neeku day wax ni mustapha may baye may ndey da koy wax ay nit ñu ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal ci kat difu ko ci par lo de da wax raison yi ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko di par lo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jisaay jataayam bi yalla na yag kero bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defa na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga fele ci rayba dara jang fele ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nang nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sus rek mu muy soga genn xam nga amna ben ndigal lu ko cheikh mahmoudou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxé batay musuko ba ben dogla ci alquran bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñew ci kenn yalla xam nako xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mamadou fadal dog bi ngi ko ci joxon amul bi nekké khalifa bam ko nekk kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de ma ngi ni jëm Louga ca gambu waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallu gi nan may Seigne Fallu ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wéru wi bañ agge ci wéru ki danaka rek man nga xani suru wéru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallu goge fofé ci gambu ga kérok loolu ma ci tegal ni man mit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa dan representer Alhaji Bara ñu nekkul khalifa wer yoy ñu ci tek rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mamadou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti li gi makoy netti li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi
1: ma bëgg ko leral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak cheikh abo lu yagg la lu yagg la yal nako yalla sam yal nako yalla ar yal na yalla guddal fanam boy wut as gor daaram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca daara ja waye dama ni bo diggé ciowal khalis du cheikh abo manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doynako lum am doynako cheikh mudu mbay ci am kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيد مود بيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة من أنيوان تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé ya ulumul din ginaa bi ñu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alamul islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatul am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wèr la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beulë ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xam ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulle ak malle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddii dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddii rek nga daw wuy ji ko nonu ko Seigne Touba junjé ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xuy guddii nga yaakar ni moy sawara wa yentu yalla Musa seenon neena ak ndaf munu ko wessu yentu yalla Musa daf don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ko yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bey nga cheikh neferay bey kon wote baangi melni tulé ak malé alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex daldi wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul ladina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa dahaakum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuyji Cheikh Modou Bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahas ndabal xol bam set wicc yiti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarxiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important
borom xam xam yi warant nañ ci bason ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu ñu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay epp xew wa deg rek ñoo fay epp mune terena len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa awharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yek ak wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew diñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bul negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla donc ko wara seti ngir yalla defenaani yeen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamné sa intérêt dong nga ca né sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randiw seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu déwé né ñaari jouni ngay am sant bu déwé né ñetti jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sa départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la say yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré do ko xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yolantu waxon ni te alquran wax nuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñay luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen sant lema yalla awaw sant yalla luñ ci jëlé munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah subhanallah kuma ko kay téré am yalla binduko yalla binduko luy téré magala am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu ndariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis ndariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa ndariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siyaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu munu ma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al qalbi wa ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba munu ma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ab tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limni digal monu ci jitu
ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbitarke yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na benu nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma' albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitu sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayyidina khadir sayyidina qadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal prepareel ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm de fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dée ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma dégg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyara ji ko mba ma dée ci yoon wi loolu la Moussa wax ab talibim talib bi dal dikoy préparerel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reuy mo yobul ragal yalla wa tasawwadu fa inna khayra saati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la préparer wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na al islam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jog di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jaam bi xam nga luko jaam bi jëk wax Musa al islam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jaam ñ koy ñaanal bu nupi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bi ñuy xam nga lum wax khala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyare ci nitu yalla bi ma siyare ci xam nga ñun señ tuba dañoo wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi ñewé dani nitu yalla bi wa man de dama ñewon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mune ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusd bi ñu xam na hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faaw ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mën la xett li ci bammel manako tufu ndaw dof tufu ya dof
yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñi tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lu mu len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ina mu ne yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek ko ko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñowugul ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalula dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañu cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nat ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna nat ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asakan dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse sey di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam salna dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen muniko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiu rek makoy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi

mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajete mom ci mbedd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar deureum ak mbusi fik deureum mo dindi ndoxum kersam bu re xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alquran wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi tiktok ñi ngi compte tiktok ñi ngi compte facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgga xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kéro patron ba di délu ci wat nga ni sa dooma ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur lu mu dundé ba kéro 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé ndax ca lay mak mom mu dedet mu net liko hadis bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar deureum ak fukki deureum ñi nga sanni len ci hotelier bokk bañ wacce alcorane lañ len fa subhanallah subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homiste yi gëm waxé droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom néna ci alcorane rabbi sitwa jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lélé dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbeddi mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ño la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ño ray nga sa doom lolou moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yoney jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolou moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax muni xana ragal dépasse khasiyata imlaq rek khasiyata imlaq ragal dépasse donc

0: là où ses responsabilités. Là où ses responsabilités. Sous au tarbiya. Lolu tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme liksi le bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yent yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi munu wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lay lañ ma dem lay lañ ma tok ba mujjë mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ak fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxaran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jeun dara la nekkon motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radi Allah anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ci daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala taf'alu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bu ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran wara na jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yeena bokku atté yak bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ñoo xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gé buntu bi yalla yalla ubbil leen tay ñoo gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu lan samp daari tarbiya yi waye bu fekké ni daari tarbiya yi légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démat yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko beggutu ci peeru waye nar na fe tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko defé ñu nan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi neena doom adam bu nek dafa am juroom ben téméré sidit ak djuroom ben fuk ak djuroom ben amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti témir sidi ak fuk ak ñett yu nekk ci yaramam ñetti témir sidi ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidi yo xamni ñoom ñoy diri sa yeneen sidi ci dess ñoy seen gidd ñaari sidi yoyu bi dafa ñuul bi dafa wex bi dafa ñuul bi dafa wex sidi gu ñuul gi mom la alquran gi ñi ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidi da ñuul gi da wex sirit gi xamne moy sirit gu wex moy falhama fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siritu taqwaha genen gi moy siritu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko suko defé nak il faut nga woutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siritam gu ñuul gogou day dem ba dé bu féké tane sirit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolou moy tax bu joggé ci daara ja ba delu ci wat ci kër gi nga xamni siritam gu ñuul gogou déewul won su ñëwé day romb ay moromam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogou mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett dekk ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko nonu ngay gisee ku jaar ci dara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci dara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex ga ngi nelaw waye mu ñew fréquenté ñu wa dara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujj ye sititam gu wex gi sit gu wex gi yaw nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba lola ngay gis lola tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diina ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diina sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi man na dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muy way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji yeek jëfi wa aljana dal dem aljana ñu ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ko ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñuluk ko mu meegu dal di and ak ngarnayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljana nga jëm mu ni aljana lan moy sahid man sayituma de défendruma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xéj bi xaru dé dem safara
1: te pourtant ci xare bi la nekkon ci xare bi la nekkon
0: kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim fdan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot te xamoko ndax yow bala nga sentir ni ndekati li wëro ko wona def magan nga demo la déssé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masulé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaayi jambour yak ndey jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو ييه نيكو ياو سما سندوم ima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagalé mukk ba nga bolé yalla ak dara waaw xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur ووضعنا الانذان بوالديه عملت امه وهنا على وعني منو رواتنا واجب جيجن غا خاني موم دجنا لو مبرو دجل سي تال تيونا بار تيونا لا يوريون تيونا بار تيونا تيونا سي كاو تيونا تيونا بليس تيونا ايغال تيونا منو رواتنا سانداي دي منو نخ سانداي موم تيونا بليس تيونا ايغال تيونا موم لا دج سي ياو نداي يويو غا خامني تاي تيونا بليس تيونا ايغال تيونا lañ dacc ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dund 80 ans 60 ans ngay dund dé dina la yobbe gacce ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé pourtant choona plus choona égal choona nga dacc xalé bi
1: mom nga dacc xalé bi
0: sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñent wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci choona bim lay imbi ming ci choona bim lay nampal ming ci choona bi nga féré ming ci choona choona plus choona égal choona té ndayam joju kët boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen dooma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaliss nga fexé ba wuru sa xaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaliss est ce lolou bi xalé bi magge leral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def lolou yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu anuta éducation wallay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu anuta éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaar yi mu ñu ñoo xacc ci ndabli wala ñaar yi mu ñu ci bokk dajé bénn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak mën na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dan kum mas di joxé dara li lay lay dénk radiyallahu ta'ala anhu li lay dénk muniko sa nday dala eumbu ci choona plus choona egal choona nampal la ci choona plus choona egal choona muniko waye nak yaak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma dello njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yaak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma dello njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wosin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow goné gi jangalal mala yow goné gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wul beuti nu la neex wul beuti ko te boy wul beuti ko sa nday sax da naka du yek ni yaangi wul beuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendale kenn ñak jom ba nungo ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da na leen massa taxagne yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat mu fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baqiya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgg dox sama digënté ak loolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna muné ko boba na nga lank muné ko waye nak lo lank bu tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax muné ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam mu na amone bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi mu ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yenen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox waye yalla ni mang lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu dog jëm ci man yalla mu na mune andal ak mom bum la fi ba mum la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci war fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla te ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla muna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke muna muni man munuma xam ko ragal yalla neeku ma ci xol yi muniko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla muna muniko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do lañuy mel sëriñ bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom sëriñu intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg sëriñ ci xam nañ ko motax sëriñ ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiyé rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye sëriñ bu taxaw nit talibem bal nangam baama bala nga wax ko sëriñ talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé sëriñ bi ma sëriñ ay bari na talibé yo xamni bu len ko sëriñ sëriñ waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak waye waye waye kon luñuy doyep sëriñ ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyep sëriñ bi tekil lam bi dafa aram tekil brasel bi nga tak dafa aram yexna yonent sallallahu alaihi wasallam le ben way ñew nuyu ko tak brasel ci loxom sallallahu alaihi wasallam ni ko tekket sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko sa ay faratal sa affaire bi comme Muhammad demna mu ñu yalla télé lu Muhammad bañ ba sanniko sa loxo dootu ko laal na maxé fofu télé bi jëkke non lañ meloon bo leen digalé dañuy def lu Muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa télé bi ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal dikoy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bané gajji té kèn du lako wax ana éducation té kèn du lako wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog dem ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waruko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqala habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ياتي بالله ان الله لطيف خبير او كما قال تبارك وتعالى في سوره لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا منا منكو گيس نغه ورسك ويلا يالا بيندلون كرو باغا nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam di ng ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muni
1: yalla daldi dogal lolou reud ko ci sewje waccale ci kaw suuf
0: munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep muni fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci show bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say loxo muni gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna muni ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yati biha allah yalla dana ko xëc ci ba jox la ko muni gis nga wërseuk liksi muna muni bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yati biha allah luqmanay wax ak domam de yati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la yaral bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati biha allah bëgg liksi bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati biha allah sa wërseuk yalla dana ko indi kamara kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lu ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërse nga tax nga diko def yati bi allah li sa wërse yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërseuk boko xaré yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amérique ndax lan fofam nga man fa am lu liksi mune mune yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna la latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xëpp la safara su ko bay mor xul la joxon muna muna sa nday ji da ci yow lolu yalla ko upp yërmëna ci yow yalla ko pir mëna ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la et tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gayni gi fadé da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gayne ñew nañ ba japp gayne gi ah kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogalé gayne gi richard nak dal ci sa kaw ray la légui xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba dégg ni gayne gi rëccoon kat jappat nañ ko ba dello ko allu kañ après da richard yegoko kon bu la raye xaruwo yalla ko dogal yalla ko dogal nga gis xale bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërse taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tudde bopam TikToker. Lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëruko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëruko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am koom yu lay indil luxe muna muni jëruko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jalal waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba teño set bi te duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolém xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni wéñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la télo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la télo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi dag noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci réew sangam ak réew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeneen gona yi yeleen gona yi te dindi politique bi tek ko fe farak ma samba farak ma demb bu mu la téw wax deug yeleen gona yi dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té jotté wulén dara bu fekkone ni sax da ngeena sékk dara ngeen way yow jotté woko aji dara té même bu ngeen sékkon dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yow ci lolu ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëllëre, sama wëllëre bi nga xam ne mooy defar sama téléphone, bis dama ñëf ma damaa ñëw rek mu defal ma ci benn logiciel boo xam ne lu waay wax mu enregistré ko, man xawma ci dara, ma daal benn suur rek laay manipuler téléphone bi rek, am fu ma laal dégg ñoo xam ne dama wax ak ñoom par téléphone mu ci jaaraat, ma ñëw ni ko waaw sa waay lii nag. Mu ne ah dama cay def logiciel boo xam ne parce que gars yi ah yow fi mu nekk nii nit ñi ci seen bopp position yi ngay jël tax na mën nañ laa piece wax li yow, ma ne ko déedéet man dindil dindil lii l'islam da ko tere alxuraan tere na ko dindil dindil man duma arrestere kenn comme neex nag arrestere ma ndax man li may wax ci saal bii moom laay wax ci pénc mi, li may wax ci saal bii moom laay wax ci pénc mi. Ku bet di nga laaj ko benn waaye bu ñu wax ko ma Mohamed nan te doon jàngee lise limaamu laay bi ma fi waxee ni bi ma fi waxee ni bari na ku jóge xel comme ñëw noonu laa ko waxee woon, bari na ku jóge xel comme ñëw defe ni yaa gën sa ñaari waajur defaru woo ñu daal di jël wax ja falsifier ko naan Moustapha Mbaye Sam nee na Serigne Salih mënta defar astaghfirullah astaghfirullah. Xoolal man li ma wax ak lañ nett li ñoom ba mu indi ay coow. Mohamed moomu mooma woo téléphone de xoolal turam yi ni mu màggee woo ma téléphone di enregistré ni ma waaw man dama laa bëgg ndax dañu ñu daan fekk lise limaamu laay booba ay elaw lañ daan ñu defal conférence par ci par là waxa waxa waxa wax léegi nag damaa dégg nga wax loo xam ni ci Serigne Saliw wax wax ju rafet. Ma ne ko da ngaa bëgg a xam li ma wax mu ne ma répété waat laa waxoon ndeke mi ngi enregistré ma ne ko xam naa sax boo demee yaa ngi enregistré enregistré waaye naa ko waxe woon naa ko waxe woon. Xam nga fu mujj ak man woo ma di ma ñaan conférence foofu la mujj ak man de woo ma di ma ñaan conférence subhanallah lii lu ko jar ndax lan maa ko enregistré man kay maa ko woo maa ko jik a jot maa ko wax lii loolu succès la loolu loolu ngay sàkk yow loolu daal di koy dugal ci seen groupe ba nag groupe soppee Serigne Salih yi leen man Moustapha Mbaye Sam da ngeen maa teg ak wàcc bees waaye man ci yoon yu laa juddoo yaroo ci booba ñu bari dañoo umpale rek booba ñu bari dañoo umpale leen man ci tànki Serigne Touba laa juddoo laa juddoo. Xelkom ju njëkk ja baa ca demee hôpital laa yeewoo ci kenn jiituma fa hôpital laa yeewoo ci xelkom ju njëkk ja laa wax. Nañ bàyyi xel yooyu te xam ni wallahi àddina bii lu gàtt la te bisa ngi ñëw de bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw. Lu am genn kilifa gu ma woo maa ngi ci sama benn message benn xalel moo ma ko yónnee ma xalel la sax xuma en tout cas daal daf maa yónnee benn message fekk ma def benn intervention ci benn rajo interview mu daal di ni yónnee ma message ni ma dag maa bett ma ne kon dinaa la yàgg a bett fekkee wax la fay wax fekkee wax dëgg moo la mooy sa mbetteel ci man dinaa la yàgg a bett de ba léegi message baa ngeeg man dinaa la yàgg a bett de bu fekkee wax dëgg mooy am kilifa boo xam ni événement maa ngi ko doon wax bëkki démb ay xale ma ne leen catastrophique yi am ci xale yi mu naa man bu ma sañoon bu ma leen doon conseillé damay wax ni xale Sénégal nañ woote benn événement moo xam dañ koy yóbbu grand théâtre moo xam ci stade yi moo xam Tiwaone moo xam Touba lañ koy defee ñoom xale yi Sénégal yépp ndaw yi Sénégal maa ngi leen di ñaan dama leen ko proposé rek imposé ma leen maa ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko mënoon ngeen fexee daje benn bis surna lëm boo xam ne jàng alquran ak xasiday mag ñi dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci boppi tarixay Sénégal tàmbalee ko ci Cheikh Mountakha Cheikh Mahi Niass Cheikh Babacar Sy ak Cheikhu Tianaba ngeen jéggulu leen man leen bis bu ngeen ko defoon wallaay da ngeen gis lu ngeen foogu tun loolu bu ngeen ko defoon ndax nax nañ leen ba ngeen teg ci deri wàll yi loo xam ni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bett ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokkuma ca ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak tal ak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Moumtakha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasse Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Moumtakha man ci ayam man lolu wax nako dégagé na sama responsabilité ci tél ci ak ayam ñuy sakasse Touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokkuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bo yont yalla Musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla Musa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len Christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Musa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon Seigne Moustapha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon Seigne Babacar Sy mune won ma waji ma genné ko Tiwaone bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon ma waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kirish bi régler mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balalé len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand theater ñepp ñew muy nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu toñ ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni Cheikh Moumtakha nga xani bam ne uwe samay nopp ba fi ma tok di wax ak yeen massisu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañte ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé maniko ah mbir mi de nimako gissé moy ku ma sa togn Seigne Touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig mu na amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra mu na amane ko daw day tabé ci jëmbula seul bu mëna ca joggé ñak ba faaw mëna ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mëna ca joggé mu ñu ma señ bi li ngay wax ci téré bu mu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax mi ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra mu na amane ko xam nga ni kay loolu moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kërok loolu la ko tontu waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug luxe bum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga tay wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi ni ko ñenn di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muytu da ngay mujju dip ka rek jeun balm da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko neewon kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom ligéyam moy ciopéti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopéti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopét ci bop ki tek ci bop ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum aïssa ak safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni safwan da desonal aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma muna muni ko mangi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna amul gis nga safwan mi ñuy tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñuy wax ci safwan wallahi kon xamna ni safwan jomb na li mune ko bon kon legi nañ jall ci sayyiduna aisha nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aisha wa aisha nak mom tamit deg na mune ko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqiwu ci lalewu ci ki aisha mune ko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal mune ko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna mune ko kuma tegal alquran ma wat ni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may dégg nangam di wax na li diw nangam sëriñ ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima dañu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay donga am lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal nu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ci bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci jurom ben fukat japp jurom ñaar fuk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania muni ma sa dom dey fala ko joxé won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi ani ko deed way señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu kër bi te may bayam mako yor ci kër gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu kër bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence lacté kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele lactel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusuk tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yakar ni bo delu ci waté kërëm am Seigne Saliou ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbusu sukar sék tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem défa leen conférence ba paré di ñibbi ci waat gor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mu nima ngor ci dé ma ng koy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ng koy sant bu baax légui waccé na ma kër gi

waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu seigne touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam bayiko ba mi cheikh abdullah waye man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar walé kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joggé feulé rek ñew ci yoonu mourid loolu ak rër la man ci tanki seigne touba la juddo ci tanki seigne touba la juddo loolu ak rër la ñu défé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom fi maniko ye sama daara je ngay rom demaka ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej le 8 sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu waye man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele budé lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alali seigne touba la seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khair jisaahi yal nañu yalla defal tax adina ak alakhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom di ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag manika man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan manika sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma lalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay dur muni den ba yag mun ma yow sa baye da soxar ñun nak sun baye da bax motax buñ lalen ndab biñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxar rek ya motax bo la ndab li mu door lam taat waye ñun mom suñu baye suxul motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngok wajuri suñu doon yare sax ñun ñemetuñ ko yare yalla xamnako yonenti bok nak ibnu abbas añ wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu mu gis bëgg rek yotu ko jël yonenti bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko e waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi lolou la ko wax kero abdullah ibn abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf leena yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wër wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len yé len daf ñu daan wax ni bu len nima peul ba bu len nima nar ba bu len nima sérer ba bu len nima walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko faté boba man xalé la waye téréwul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xalé bu goor bo xam dal monsieur rek mi ngi digënté monsieur rek monsieur gul légui amna sama badjan bu fa né ku ñu wax soxna mbenn mbay badjan ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan ben momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni seigne fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna seigne fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg seigne fallu son yi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mo mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bo xaw ma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yëggul fenn fi mané ko shahadatu daraini mu ni amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi bu wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon
lolou mo

njaboot ngay waxtaan ak moom di ko yee, di ko xamal ni nii la ñuy toogee, booy nuyu kilifa nii nga koy nuyoo, booy wax ak ku la mag nii nga war a wax ak moom, booy def lii nii nga ko war a defee, ila akhirihi. Waaye bu fekkente ni loolu amut, la yàlla xam doy na, la yàlla xam doy na. Kon nag nañ jëlloo si waat yar bi ak njàngale mi. Waa jur yi maa ngi leen di ñaan bàyyi leen njaboot yi ci daara yi bañ noppi ci ñoom. Te yarekat yi muy sëriñ si yéen tamit taqoo leen ak daara yi. Ndax kët wax dëgg yàlla yor daara ba nupp mel ni fit gu mbër sànni doo yendal doo fanaanal ko ndaje moo dégg yaa nga fa ndaje moo dégg. Rajo bi ngay dëpp sam nopp rek nga dégg ñu publier waaw waaw kër Sëñ Touba nga ca Xayra tey jii danañ fa ard benn téere boo xam ne sol nga saw dàll. Ëllëg sa ñu ni waaw waaw kër Sëñ Touba nga ca gannaaw mbëm ba doxul danañ fa ard benn téere buñ bindoon Sëñ Ibrahima Mor Khoudia nga sol saw dàll ba kañ ba kañ. Bàyyi daara ji ak ay jàngalekat yoo xam ni seen benn responsabilité jëluñu ko ñoom. Ñoom li ñu am ak yow mooy nga jàngal leen ñu jàngal la jàngale la nga fay leen ñibbi yow nag dañoo jël njaboot teg ci loxo nga war leen a yar war leen a jàngal war leen a yar toogal ci daara ji. Absent yi bu mënta ñàkk na doon farata ni ma koy farat di waxee man lu dul jullee ji am néew lu dul jullee ji néew soo ma ko waxee daanaa xaaral ba ma wàcc tudd doom sax dama wax ni bu soree dama lay wax ne ginnaaw midi laay ñëw wala nga seet keneen ko la tuddal. Mu ngoog naa def sama warugar rek lay baax nag moom yàllaa ko xam nit ki liñ ko sant rek mooy ne def li mu war a def la ci des mu bàyyi ko suñu borom tabaraka wa taala. Kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni ma koy faral di waxe képp ko xam ne tudduñu la yëpp yaa ngi ci sunum xel da di nag léeg-léeg xaala bi dana ma jàpp ba du ma yu bari sama xel du ko mën a teewlu waaye loolu ngeen baal ma ko. Ñu ngi nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi wax dëgg yàlla jox nañ émission bi trop trop trop paal mooy bàyyi nañ ko xel trop ci seen i woote ci seen i message ci seen i nangam. Ñu ngi ci nuyu ku mel ni soxna Njooba Cuun ñëw na bi fii ci daara ji ànd ak borom këram ndeysaan na ko yàlla fay yiw di ko xam ni moomit léeg-léegi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal ku ci mel ni Serigne Moudou Ngom nekk fële ca Weli Ngara am ci ñun coxeel ba daanaka mën ngaa wax ni bu doon luy ëpp ñu ni ëpp na waaw heure bu ma wooyee téléphone képp ma sëqët moo tax bu ma wooyee sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sëqët dong moo ko def mënu ma yow mii da ngaa feebar tem mu yónnee la xaas ne demal dindi ndawal del lekk ndawal ndax yow toogoo yaa ngi fii conférence fii noppalu woo ndeysaan yàlla na ko yàlla dollee sàmm te aar ko na ko noonu sëñ Ndogal Penn gëj naa laa dégg ñoo ngi lay nuy bu baax Ndogal Penn fële ca Thiès te nekk bitim réew di mbokk ci Baye Mbaye Penn xam ngeen ni sëñ Mbaye Penn waxoon naa ni genn mag gàmm gu amoon Louga ci la ma sëñ Saam boole woon ak moom ni ma boo jógatee Dakar man ngay jaar fa moom wax ma yu bari mas naa faa jaar wax naa ko ay yooni yoon fekk doomam gi tudd defe naa jim tuddee sëñ Saam war na def examen mu wax naa wàcc ñaanal ko ci kii ma ne ko nañ ma jox café man naan daal di fekk mu bëgg faa def ay tiraan man dee café rek baax na na ma xale bi jox bi ñu jox ma bi ma ñaan ca daal di départ moomit génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko moom Sëñ Mbaye Penn ak i njabootam yépp sama borom teg ci loxo insha allahu taala këram googu ci Thiès te gannaaw raay ba wax dëgg yàlla jaar naa fa ay miraarar su ma jógee ca Touba jëm Dakar léeg-léeg ma jaar fa nuyu ko ni ah wax dëgg bàyyi sama ma ko waxoon rek de moo tax ma jaar fi jërëma fi pour dara mu waa jile yow kay man dama bu dama damay gërëm Sëñ Saam ci xamale gi mu xamale ndax ëppoon naa laa bañ a xam waxtaan yu bari daanañ ko waxtaan ñu ngi koy ñaan yàlla jéggal ko te yërëm ko insha allahu taala. Noonu la ñuy nuyoo tamit ku ci mel ni Serigne Hadi Cuun Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waaye dëkkandoo la fii ci sunu gannaaw la dëkk fii moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko wax ni ko gàmm ga gisoon nañ participation jësaakam la waxee jësaay yi ku ci mel ni Sëñ Moor Mbeng defe naa sax jamono yi mi ngi Sénégal moom ñëw na ci daara ji ànd ak rakkam ji nekk Dakar moom it miraaran defe naa jamono yi sax mi ngi Sénégal mel na ni woo na ma téléphone jamono yi di wax mi ngi Sénégal ñu ngi koy nuyu au passage Sëñ Njawar Sekk gis nañ laa dégg Njawar wax naa ko xuma ku ma ko doon waxal ma ne ko Njawar nag moom mësta ñëw Sénégal te ñëwul ci daara ji xuma nag léegi xuma lu ko gàllankoor waaye en tout cas gëj naa ko dégg mais ñu ngi koy nuyu au passage moom Sëñ Njawar. Waa Afrique du Sud ñoom tamit toujours seen téléphone yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay foofu
ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñepp rek muy amérique france italie angleterre ñom seigne massar sall ñom fofu ñom cheikh fall ila akhirihi espagne ñom ku ci melni seigne mam tierno ndjay ñom ñom ñepp rek vraiment ñepp dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñongi déglu émission bi émission bi nak seigne moudou li ci gëna té graw afrique légui dafa dugg afrique bu baaxa baax way waxuma afrique mais sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu ma nglay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké dugg ñom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jasakumullahu khairan jasaihi ku ci melni seigne modou ngom bi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top emission bi kon jasakumullahu khairan jasaihi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيد الله ونصره. بك أوديتيري راديو خسير أونلاين، غيناو بنو سنت يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu menen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci sénégal ñu deppo juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu tay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aju won ci al amradul khulub le cancer de foie mu nekkon fukki tomb yo xamni dañ ko don diagnostiquer ngir xam tawat joji ni ko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ni nga xamé ni docteur bi waxtu jilé appare depp ko nit ki ci bopam niko appare bi di wone tawat ji nek ci biram bindir ko ay ordonnance iko wara safara tawat jo nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jotona waxe waxtane juroom ñeenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombu yi nga xamni ma nga tam won ci al kasib wala diko wax fen al khiba wala diko wax li ñi tuddi jew al kibru wala diko wax reey al hasadu wala diko wax kañaan namima wala diko wax rambaaj al ujbu wala diko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu ñu xamni ci wala dañuy wax naw jëf ñi di ko wax xuma aaj lañ ko wax wala yu mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu wala di ko tuddé bagnel bagnel gu téggewul ci diiné suñu tombe tay kon moy li ñi tuddé riya wala di ko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama adam dana jëf jëf ci rafet ñu bax ju fess digënt asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara la cheikh mu bamba junji ci téréen bi mi tuddé jawhar defé na bu mu joomut rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahzatul haqira bari wana ku jaamu yalla bu ni gañ tuyaabu ju re waye mu fëgg de neum la mu geesu rek
yalla niko soxlaatuma ko ba tax sun borom rabbi istu jalla wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika dinul qayyima ñun yalla digaluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digaluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kepp kuy jaamu yalla te bëgg jaamu nga sun borom nanguko dang koy defé niko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé niko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé niko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu mbolem jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad alayhi salatu wasalam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alayhi wasalam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam na ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisin la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la meuna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salata rek wa atu as-zakata la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay yu la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mi wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way meuna def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni atihu allah rek wa atihu rasulullah la ci tek ba alquran jeex fum ni atihu allah rek wa atihu rasulullah la ci tek alayhi salatu wassalam bu ñu neena jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad dan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad dan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël jëge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mu rafet rafet te jëge wul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmum ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiq maluhu ria anas rik way ko ci bañ sa jëf sanku muna muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bu won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bim ko koy jox neew ko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dam ko ko jox joxin wo xamni joxe ni ko ko jeppi la wala ada bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ñu ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñaka bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb na ñoo xam ñu wax no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna nas wala yaskuruna allah ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ ñakaay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxewul wa daayira bi yobbu ko waye dox ko joxewu ko ngir yalla joxewu ko ngir yalla de daarus rek wa daayira bi ni diw lutax joxewut diw luko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara Seyd Abdou Rahmane Mbacke Diop muni del xol rek bo sanne sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ñi lamb pos di kot koti di lemmar ci bu doon ni pos bi ab junne fa ne ak ñaari témir ak ñaar fukku ako fukku ako jurom ma ngay kot koti di kot koti ba daj jurom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukki yi wessu na fi fukk wi dem ba ca jurom wa isa khamu ila salati khamu kusala cha la yam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura ona nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura ona nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ de jang xasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na khasida buñ day jang alquran muna muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muna muni tuti rek tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wër ñetti wër fukki wër wala at mu ne sax mu yonne yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 muna mun waye gis nga ba doom ja démé ba mokal alquran ba joggé daara ji muna muy lam doon joxe falayam kérok ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala dara ji nga xamni waxanté wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul dara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxal nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraawna nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkeer seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoo xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay kuraw jumaa'i quartier bi ya dan fay kuraw bi waye moso deg mukk iliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani monuy fayal sun quran lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nang moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xani legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba défato kérok la yalla di tambalé bindu sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wér bu wér dé yalla noté na ko ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xani bi ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defoto ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tubab bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraitement mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dom nga tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom daga signenté ngum contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contratu jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronata sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam daf ci sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolale ak dara man yalla epp na ñi dima bolale ak dara muni kepp ko xamni jëfna ay jëfëm te jëf ye bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma baye ko ak jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolel jëf ja ma bolale len baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf yenn jëf ñena man yalla ma xippi sama beut xol jëf ji bama ko xolé gis ni jëf ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jëf ji muna muni jëf jaag waaji mako bokal yépp lay baye ak waaji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jëf ba nopi yalla xol jëf ji nekete jëf ji biko waaji jëf yalla ak mor xujja tax yalla ak ibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi ma dégg noo yëpp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañul di wane seen i màndarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mënoo fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mun lul seeni tànk dana damm ñu doog a jóg. Ila wa hum kusala kaay leen ñu defal yàlla mu ne bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibrahima moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda de ne nañ joxe na ñaar fukki junni. Mu ne ah kon de Baye boo mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wuti suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni Ibrahima dégg loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Ibrahima moo tax nga joxe. Wala ya'tuna salata ila wa hum kusala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquna ila wa hum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni. Mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaye di joxe ba agsi ci moom suñ borom ni wala yunfiquna ila wa hum kari'un mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom lu yoonam ci Bassirou Mbacke xelkom kii moo soof ne loolu lay jëkk wax. Mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gañ ñi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayo jumaa dañuy tabax suñ dëkk li ci waay man nee na waaji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jéméeral ba ñëpp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquna ila wa hum kari'un buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyaasu billah seen xol a ngay ñur ñuri waliyaasu billah. Kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kàllaa bal raana àlaa xuluubi maa kaanu yëg si boon nee na bari na ko amee cancer de foi mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foi foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kàllaa bal raana àlaa xuluubihim maa kaanu yëg si boon ñoom ñoo créé tawati cancer de foi bi leen dal ñoom ñoo ko créé. Kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léegi nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko. Kon nag bul wax mukk rek waaji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waaji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañu joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ku la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
ba tax mu génne lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génne lu toll ñaari junni yëpp mu ne ahakay yow li nga def baax na moom kay moo ngistal waaye yow li nga def baax na moo tax yàlla ni dee leen ko joxe bu leen neexee siran wa alaaniya siran wa alaaniya bu la neexee nëbbal joxe bu la neexee joxeel ba ñépp seen mu ne waaye nag man xol bi laay sedde xol bi su ma yëree xol bi gis ni am na ku ma ko bokk rek ma bàyyee la ko man xol bi rek laay lijjanti man yàlla sa xol rek laay xool bu la neexee siran wa alaaniya bu la neexee nëbbal jox ko ci nga ko war a jox bu kenn xam mu ne am ne bu la neexee joxe ko ba ñépp seen waaye bi ma yëree sa xol gis naa ne man yàlla dong maa tax nga joxe mu ne am ne note naa ko note naa ko siran wa alaaniya lu la ci neex defal waaye nag yàlla xol bi lay yër dinaa ko wax ci kanam ci hadis yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni dégg naa ci sama nopp yonentu alayhi salatu wa salaam mu ni inna awwala annas yuqda yawma alqiyamati alayhi rajulun astudhida fa atiya bihi fa arrafahu ni'matuhu aw kama khala hadis bu gudda gudd la ngeen balma ma xawa sa tuuti mu ni moom yonentu alayhi salatu wa salaam ci hadis bo xam ne sayidina abi urayra moo ko nettali mu ni njël bennuk ñi ñuy jëkk atta yowmal xiyam doom aadama bi ñuy jëkk atta yowmal xiyam man nga wax ne mooy ahlu ahlu riya ahlu ngistal waa ngistal nee na ahlu ngistal la yàlla di jëkk atta yowmal xiyam ngistalkat yi nee na ñoom la yàlla di jëkk atta yowmal xiyam mu ne ke muy jëkk tàmbale mooy ki nga xam ni sun borom tabaraka wa taala daf koo wërsëgaloon fii ci àddina lépp luy xeetu tiraanga lépp luy xeetu wërsëg lépp luy xeetu tiraanga lépp luy xeetu wërsëg nee na sun borom ni ko waaw yow diw sàngam wala sax ni hadith ba tëdde mooy waa ji nga xam ni yàlla subhanahu wa taala da koo may kàttan may na ko kàttan may ko physique may ko xam-xam muy jihaat yoonu yàlla di raye ni day yëkkati baatu sun borom tabaraka wa taala dina yowmal xiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow kàttan gi ma la joxoon xéewal gi ma la joxoon muy xéewalu kàttan ana loo ma ci defal nee jaam bi ci boppam mooy tontu ni ko kàttan googu day xataltu fiika ata astadhidu wallahi kàttan gi ma joxoon daanaa la ci xeexal ngir yëkkati kalimatullahi hiya al-hulya suba ngon ne sun borom tontu ko ni ko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ne sun borom ni ko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la mu ne lool rek nga bëggoon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga bëggoon rek nit ñi ni diw jàmbaar la diw gërye la diw ko am fit la mu naa mu ne nit ñi wax nañ ko waaye man taxuma kasabta kasabta nee na bu noppee ci jaam yooñu nga xam ne ñoo doon jaat yoonu yàlla te daan ngistal mu ñëw ci borom xam-xam yi nga xam ni ñoom it dañ daal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa allamahu wa qara al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye xam xam bima leen joxoon lu ngeen ma ci defal neena nga gis borom xam xam bu ko ni amul réew mu ma demul pour waraté fa amul men réew du australie
du amérique du france du espagne du angleterre fune basal nañ mafa ma daan wax yalla neena yonent neena di war nit ñi bañi mbëk miri te sa jëm ji do nga taxon yow yalla sun borom ne ko kasabta waxo deug kasabta waxo deug taxuma won la nga doon wax mëna mu ne dara yalla taxutoon dara yalla da nga bëggoon rek sa poste 10 da nga bëggoon ay r plus 4 da nga bëggoon ni media tisé la motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yeur sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug waye man sampon na daara di jangale ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daara ja taxuma won daara ja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ni li fessel sa poste donc lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man limay jangale lepp ak ñi nga xamne jangal na len ci xam xam mu ni ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neen nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé ak budé borom alal jëlam doon dépassé ak budé borom jaar ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawnu safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoonu yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñoom daal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla jox nako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla jox nako ko bam yeg ni yalla jox nako wërseug wërseug wudul wërseugu jinne rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabaaraku ta'ala wa yow wërseug bu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexe taxul ma jox la ko de wërseug bu mala joxon ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug bu mala joxon nga xamne wërseug wudul wërseugu jinne joxna la ko wa legi fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ne ah yalla laaj nga ñu laaj bu nu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mu ni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn benn buntu benn barab bo xamne bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na leen betima amul jenn juma lool ni fayal na leen qura amul alal ji ma joxon muna mu ni fa nga gënon bëgg ku ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan ibra degen lo tabe way aka tabe
yalla neena lool rek taxone nga doon dépassé bëggu ñu ni wajé tabé rek muna mu ne fa xad xila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa xad xila da nga bëggoon ñu ni ya tabé muna mu ne gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawad da nga bëggoon gaay ni way diiw tawé bay muna mu ne gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadra allah wala asman yalla nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp luñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mu jere ak mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muy nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoyu dafa jafé ñaar yoyu dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé jafé deugal ko gëna jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax seigne mustapha fall mbar bu cheikh mohammedou mudou aminata fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yom na waye nak jëf deug mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram tésal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alquran bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fék mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñi téré ci dëkk bi liñi li señ touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex génn ci mbéd mi xex ni dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa keur mesu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añu joté ñolay taajal nga lekk ba sour bu rër joté ñolay koy taajal té mëso li joxon baram kon bu joxon wa mbéd mi motax señ moudou mustapha fall momi ni wax deug yomb na waye jëf deug jafé mané ko wax nga deug wax nga deug wax deug yomb na waye jëf deug mo jafé jëf deug mo jafé cheikhoun bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya lada al aqyas yiqa qurbati li qasd nash le simple ñena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul sonn ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasd nnas nit ñe tax li qasd nnas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax nit ñi rek tax li qasd nnas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasd nnas nit ñi do nga la ci jublu tel nañ yalla mussel ci lolu li qasd nnas yalla nañ ci yalla mussel iya muni iqa qurbi waye nak li qasd nnas aw iqa qurbati li qasd nnas haqiqatu riya lada al aqyas iqa qurbati li qasd nnas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasd nnas li qasd nnas waaw dang koy gis
ben way bo xam day tok ba yag muni waw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni sun koñ ba sun quartier ba par ci par là ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi lolou mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxone nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxone yalla dencal na la sax pay ba nopi niñ ko mané def yalla dencal na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnatu sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnatu sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yan wa jekku di dem baxam yalla neena awma soxla ci satar bobu awma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añaané sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentiuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jamu yalla muna muy wirdu ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp bolé nako djibbal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkélo ko bok ñaan yalla barkélo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbalé ba lumay def nga tax lool rek la ëmb moy nak ma dimbalé ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la ëmb ndax bi ngeene inna salati xéti jaamu yalla yépp duguna ci bi nga néwon nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duguna ci yalla ma nga lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dundu ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan
خائدة النجاة في الآخرة ثلاثة أشياء كلما وحققها. نينيو نينيو لواو لواو موتي يوم الخيام بفكي موتي يوم الخيام أمن اللوا بفكي أمن اللوا منا من نيتي اللوا لا كين نيتي وصلة كين نيتي وصلة كم نملين كويا جواخه نيتي اللوا لا لواو موتي يوم الخيام دم أجنا منا من بفكي أمن نيتي اللوا ركلا ñu ñu waaw ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lu mu doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bi ng koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett ñeñu ñetti ponk yi ñetti loi yi moy tax nita mutti yowmal khiyam wala ma wa haqiqa ni ni ñetti loi yoy rekay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar min fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u ilmu bidoni amal wala al amal bidoni al ikhlas wallahi akano wax deug akano wax deug fala al ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek dañ ko faral di netti ñen ñi dañ ni al khalima jahate kala la moko mom la dalon ñen ñi ni dédé señ bay jaxata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur señ bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss di bëss di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab toyé bi nak di def sa bu beus ba ak ci tab gi bu lalé tab gi rek sëriñ bi ñootlu moy mu dal melni ko diital touti melni dal fofu mu beus da neex ci sëriñ bi mom talib bi loolu da jor ni fim beus da neex ci sëriñ bi ba tax mu gëna beus sëriñ ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te sëriñ bi rus nako ni ak taba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek dal di beus señ bi ñuut rek mu gëna beus bim aksi waté wénen yoon beus rek tab gëni puff dal di toj dérat ja soti tayli bi ba daw señ bi jox tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ señ bi ci tabam gi moy joy lo señ bi woko mu ñew mu niko dédét wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna mu niko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus

ma netti len ben xess rek cheikh saliou mbake ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xamné da takkon cienok bat bu nupp fatte ko ci bat bi seigne saliou mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xamné mo tak cien gi aksi ci mom bimu sukké bëkk ko jox loxo cheikh saliou mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañe mu niko ya xoti sari a motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe mu niko ya xoti sari a motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn musuko jot bu dul da nga xoti sharia cheikh saliou mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu tedwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare lolo taxone bim ñewé muni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ñaw waw amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh saliou mbake way mani seigne saliou touré bu ties li cheikh saliou mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuna reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci geuna kawé te cheikh saliou mbake cheikh saliou mbake def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama sun serigne saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom layam te daraje yep fa yalla daraje ji ci geuna kawé moy istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne saliou ma defarit man da koy weddi duma nangude seigne saliou mom ñu defar ñep ñing ci istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem boy njaay nek ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn seigne saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamne duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayu ruham batin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ñu ni waw mu ni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekke ni baye bi baye na fi ay talibé donte mom xamul lum reere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talib yi fi baye bi baye adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nek al waladul jism waldu gis mom li fi baye bi lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal
wala dul jismi.

0: يورث المال واي ولد الحال يورث الحال والمقام موم مبوتوم باي روبي ليپ لاي دون مبوتوم باي روبي بو كو ديفو لا يالا ديفو التوفيق نا يوما دون لولا نانكو كاي اغناني واي اغناني غي دوتي يالا ديف نكو بو نوبي رب السيتو جال سيغ سالو مبكي رضي الله عنه دا فا بوكو تي نيغا خامني ñaari wet yoy yep dañ fa fété Seigne Touba moy domi ruhi Seigne Touba la waye domi gërat lay nak kon lolu sens la bu Yalla defal mané nak man sétlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi dérat yi donu ñu leen donu ñu seen batin bo démé ci Cheikh Abdou Khadir Jilani ba ngay ñew ci Cheikh Madi Tidiane ba ngay ñew ci Cheikh Abou Hassan Sanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le sufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa doomi deret donut mbot ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow sa doomi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñepp amu ci kenn ku doomi deretam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokk moy set ki nga xamni moko yayo te jagoko te war ko am mu dox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ki ko wara am ki ko xamni moko yayo rek mu dox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg Seigne Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man Seigne Touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek sin tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju Seigne Touba di wax Seigne Touba djublu ci do sedide dedet domi ro yi la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci sedide dedet mu don lolo musibam amna seut bo xamni mom teni wul Mustafa Mbay Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam dan rek serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi lolou de yalla def nako serigne Moussa ka neena ma ngi ñaan sunu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum Seigne Touba mi nako tim ni jant timé souf salihum Seigne Touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di Cheikh Salih Mbake radiyallahu ta'ala anhu ñi xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu Seigne Touba dafa wolu Seigne Amsatu Jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man Seigne Touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko Seigne Touba dalale bu nopi nga xamene jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rudd do guddu ba jeggi ko waye do gatt ba borom lu ko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina ñu toll ci fukki at ak ñet 300 bo balon rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñet seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli seigne saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tinde di yobbu fa ben borom xam buñuy wax muhtar jeng guyar seigne muhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk seigne touba gi ak njabotuk seigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak seigne bakki madina dafa nek ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñu waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi day mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dekk bu ñu wax aynul mahdi ñu xamé ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange naka noni jangal nako len ci arut jangal nako yit len ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacké nim maîtriser won juhraf nga xamné bu togon fi dila wax amérique nim mel da nga nan ki xana amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax france nim mel manam bu jëlé juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañuy mel bi nga xamné wa juramu jigen andil nako amit sow momule serigne amit sow mu diko jangal xam xamu juhraf mi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot tay kuy dundak faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñi laxas ño xamni gennu ñu Sénégal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu Sénégal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk Seigne Touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax مساهر بك لا وخ اصلحت حالي بلا ارتحالي بي دي موني تكات بوم اندك تيونا بوم اندك جوي مو خم جوي خول مو خم جوي رانغوان سما نجابات جي سين ليپ نا باخ والله يالا ديفال نكوكو والله يالا ديفال نكوكو من انقص يالي من الدلالي ماغي لاي نيان ياو سون بوروم سما نجابات نغا لين دي اورينتال سا بوب بون تابي تي مانديغوم رير بون تابي تي مانديغ انقص يالي من الدلالي sama njabot bu ci ken rir motax domi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam mara de tali musuñu ko def an kas yali min dalali manam ba nga dalé deg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn domi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul domi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo motu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek am ci lula neexul lolu preparation la dagle guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñom musta tañañal liñu am am wilaya liñu am am batin musuñu xoti sharia lu tol ni deew we lutax seigne touba mo ne sun borom la nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer laté motax ku len top da nga mucc adina da nga mucc alakhirah bu fekke deug la ci yow borom neena ci alquran man ya'di llahu fa huwa almu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida man yalla suma namme sama jam taxe ma koy orienter ba tek ko ci loxoy kuko nara taxel te moy waliyul mursid cheikh salih mbake waliyul mursid la won waliyul mursid moy ko xani bo ñewé ci mom mu orienter la ban la yalla mi ngay sété ni bu fekke yalla la taxaju waye xam ngeen ni doom adamay yi ñew ci waliw bi ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wut ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñett ñi ñoy dikkel ak waliw ñett ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam ñi wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu mun ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin ak amna kess fook amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci na ko nek li la taxa juk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienter la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow li la taxa juk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salih mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu señ touba te mat ko sekk ginaaw bimu liggeyele señ modou mustapha mi nga xani mo jëk wootu señ touba ba am ngeeramam liggeyel cheikh mahamoudou fadal ba am ngeeramam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeeramam cheikh abdou khadir kasalika ñoo ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu anza laysa al fata man yaqulu kana abi sayr bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lo laal rek muni baye muni way mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxoni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani inna al fata man yaqulu ha hadha wa laysa al fata man yaqulu kana abi jañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp da sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de mom la yawmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek dañuy nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wadjal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñël de wan laysa al insan ila ma sha la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñëwé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñëwé ci réew mi fekk ko fi legui nak bo nekk ak ma samba mom muy ferat ay bagasam yow ngay dajale say bagaso fo ba dem jot ngani cipp dem ah bo demé ci rew mu do fekk dara de dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw neena dal buma la don misal jifi jamni neena dafa melni bur bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bur bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wit ko di wit bo wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuus ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fous yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indé sab saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jéxé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu bax ah dana am ngañañ lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yow mel xiyam non la wan laysa al insan ila ma sha'a motax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekke won innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekke won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salim mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salim mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna bu lepp mu selal ko ngir yalla rabbi sutuwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salim ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek walbatiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañ fi joge dem al-akhirah muni ta al-akhirah kër gudul jeex la ba faaw guy sax la ba faaw muni lolo tax ñom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam nupp def la ko te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni ken mun ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alul ladzina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu dé mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekk won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak maandu fekke wuko ak maandu fekke wuko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am muk am nak alul ladzina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi len di laaj man yalla am nak alul muttaqina kal fujar am nak alul muttaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale kacior bi nga xamni bayyi wut limay téré topul samay ndigal tontu la moy kala manu fekke wuko de tontu la moy kala manu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol mën ta am munta am duma len yamale muk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yam ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal mawt wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwal asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena bëgge li ñi tuddé exterminer manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal xiyamé ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobul leen safara mune lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkon yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ñi ñuy ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag mune cey bul won ak de lu neex way def wallahi wax na deug bur won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena alasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan damay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañan dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yihbi ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarim al akhlaqi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yërmëni nek ci lu naccio dik bo xamni señ Touba amul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax dëgg la waye li tax nga wax ko ay fenn la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nane señ Touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba mom amul morom kene yoonte wuko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njaay defara dox nan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako man nga wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps néna moy jangal jigen ñi nekk ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër néna ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom gi sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangalé sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soufel suñu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sun tay wu loolu yow dal li la yalla sant man nga ci ané waye bum la té négocier ak sa ñaari wajur dé ndax alcorane né wa qada rabbuk ala tahbudu ila iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw loss ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dog ak ñom l'islam waxuluko fenn dog ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gonay dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ab conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne saliu mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djub waxu djem ci sama auto genn goor daw dogalema ñu ndey sama dooma ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune ma waye suma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi suma nuyo dama romb ci buntu keur bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laacc keur diiw bu ngeen démé laaccal len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci tratoual bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañu ko man de dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw manako dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake manako dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bonu fima dor la wax muni man nangul nala manako sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw manako serigne salih mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw manako sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal ko mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh salih mbake lolu tay lay jeex radi yekati mbusu tangal jox ko niko so demé nang ko tubal wallahi ba dewal sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama demé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomu ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeel nangulena sofu Seigne Touba mi nga xamni moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci sofam rek te ñun ñepp moy suñu référence Seigne Saliou Mbake mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni Seigne Saliou Mbake ni mako xame bari na ko jaar xel comme te xamiw ko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti ak mom ci ay xew xew waye nak jeeru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna Seigne Modou waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukamaaw yi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni Seigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom muni waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj Seigne Saliou Mbake non la melon Cheikh Saliou Mbake wallahi non la melon xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokalé Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wahbud rabbaka ata ya'tikal yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxaan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asan qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bim ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim bakke kérok bim jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilafa ak cheikh salim bakke kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokeli tamit nak mbolam ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokel len ci ñu len ko ndokalé won ci atum julit ñi modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lula ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waw maneko magaluk seigne mor diara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor diara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko wax ahmadou bass momako waxal munima legi nak lula gëna nakari ci admi maniko japp giñu japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci admi mom lolu ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñi ngi nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wëlé rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen ni khular wala fa koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé naam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne musa dumbuya gën nañ ko dégg serigne mam tierno ndjay mu fele ci espagne waye defena jamono mi ngi senegal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñi ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñi ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñi bisina senegal barki dem rek ñew na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jalla bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalle bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jite momit mi ngi senegal ñewagut ci daara ji ay wona ma telephone mi ngi senegal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba djum mom tamit nuyu nañ ko ñu fofu ci amerique soxna mam bousse nias mi ngi fofu ci italie nuyu nañ ko soxna mburi ke gey suñu jigen ba dekk fele ci louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok serigne siakh mbake ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolo ngi leg emission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dotuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne khadi diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci amerique waye keuram ngi fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam di nek fi dakar momi ndeysan ren bim ñibise senegal ñu ne ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñing koy nuyu ibrahima khalil Ibrahima Khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni Serigne Cheikh Diouf nek feele ci Côte d'Ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëm nga fi ci mbacké waye ma nga feele ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yéer yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal Yalla yéere da rafet bu ma rus ko sal Yalla xam nako wa am bassay yu ris yoyal da fa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet rafet ma sha Allah jazaka Allah khair jazaa Yalla la Yalla fayt def ko ci sa téré jëf ci melni Serigne Cheikh Jonne mu nga feele ci Amérique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deggul diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko degglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa baye amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxone mani man dana samp daari alquran ligeyel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax sun borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanida wa sallallahu ala muhammad
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhadi amin sayyidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din bismillah wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ayyuha al-hadirun wal hadirat ayyukum tahiyatan tayyiba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ki julit yi wa ki talibe yi wa ki ñu mokal l'islam ñu leen di nuyu yow diine nuyu l'islam leen ndokkel ci weer wu tedd wu mag bi wi mu nekk ci chahru rajab al mubarak ci bis bu tedd wu mag bi ñu génn di bis bu cheikh mahamadul faadal mbacke di nuyu suñu way jur wii ci suñu wet suñu xarit suñu wallare cheikh mahamadul faadal mbay ñu gën ko miin ci baye fablu mbay di nuyu mboolem dawaa yi fi nekk yépp di leen ñaanal sàkku ci ñaan mu mel ni mawdu bi ñu sàkk woon sax ma waxtaan ci mooy melokaanu mag ñu toppoon Cheikh Ahmadou Bamba waaye xam nga ñu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ci conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax ñi gëna bëgg da fekk li mu bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arab ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nek amna ay actualité yuñ ci wara wax rawati na ci suñu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dembu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr war top ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waax ay yi nga xam ni ci lañu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi sitwa jalla jalaalahu daa wax ci téere mu tedd bu mag ga ni ya ayuha alladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulu lamri minkum fain tanasahtum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila min suratul nisa sun borom ga ni yen ñi nga xamni gëm ngeen yalla bu fekke ni seen ngëm dëgg la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sunu yonentu jox seenu yonentu jox waye bu ngeen noppé ci lolu na ngeen top orientation seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di téré na ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi ulul amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem ulul amri minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila llahi wa rasul waxtu jamono leje lendem te tax ba ak reero am masalami xew xew bi delo si len ko ci yalla ak ngonam tam set len ci yalla ak ngonam tam wax ngeen doxale nona mune ni de moy deggin wi gëna rafet ngeneen deggin mu len way mëna indi deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet wenen deggin mu len way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ma ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yonen sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wéx ko wala mu top dara di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak ñanam tam ba tey ko top ay ndigal di kilifa mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bu dee kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dee yonent bi la bu dee khalifa bi la bu dee mu delu xat ni ma ala rasuli ila albalahu ma ala rasuli ila albalahu kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila albalahu kilifa dara waru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara waru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko jot li mu wara jot li khalifa central bi dara waru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla
2: mangi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamna buñ joté ndigal ki du walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ko top sa kilifa yaangi melni ko top sun borom lol la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñofi do ñenante yi alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak ñenantam ci jaan ñi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak ñenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak ñenantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu liñuy tuddé hurriyatu tahbir moyatuñ ko kenn amatul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootuñ wax seen xalat dut ñu wax liñu gëm da nañ xol sa pensé buñu gisul dara luñ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena waman yuti allah wa rasula ulaika ma alasin an am allah alayhim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëllëk nu ma leen di angalé ñi nango top ndigalal yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé suada ni jël sen teret jox ko yalla wa salihina jeufkati yu bax ya sun borom neene ni lay boole ëlëk fang leen dugal leen aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañu ay sidiquna lañu ay suada lañu ay salihuna lañu sun borom boole len fang tembal len ci xewolu barke jeme len aljana sun borom ni gisuma andoy gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun

wax ci internet bi tere luy sinañu borom xam-xam ñëpp ba kenn ñi ñutul wax dëgg. Te yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na assaakitu anil xaq seytaana axras. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga. Yal nañ yàlla musal ci doon seytaane su muuma. Ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Jëlee nañ ci sayidina Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na man ataani faqad ata Allah wa man ataa amir faqad ata amir wa man asaani faqad asha Allah wa man asaa amir faqad asaani aw kama qala anis sallallahu alayhi wa sallam. Ali sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ma topp yàlla nga topp, ku ma moy yàlla nga moy, ku ma topp mel nga ni ko topp sa kilifa waaye ku ma moy mel nga ni ku moy sa kilifa, ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Génération bi toll ci buntu jamono dañuy jamono bu tëx te la dëm. Pendant 20 ans maa ngi waxtaanee internet akum njabootam. Pendant 20 ans ci gannaaw boobu ñuy xew yëpp xewakul. Pendant 20 ans maa ngi wax internet buy ñëw ak i doomam. Pendant 20 ans del leen ci kaw génération yàgg yi. Kon li may wax du lu ma làmbut. Waxkat ba nee na ku yàlla wax loo nga wax. Boo demee ci fuqahaa yi bi ñu fi hadithu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ ni ñii nga xam ne ñoom la yonente jublu ci ñooñu ci kilifa yooyu mooy ulul fiq fi diin waram xam-xami diine ya waram xam-xami fiq ya ñooñu la yonente jublu ci amir boobu le mooy kilifa boobu nga xam ne danga ko war a topp soo ko moyee mel nga ni ku may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñeen ñi ni déedéet al fuqahaa wal ulama. Ñeen ñi ni al fuqahaa wal ulama la ci yonente jublu alayhi salaatu wasalaam. Waaye tout pour daal mooy sa ndigalal kilifa. Yonente nee na képp ko mooy sa ndigalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salaatu wasalaam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko ko mooy ëllëg yow man xiyaam gisuma la mbaaw de. Suñu kilifa yi ñu war leen a topp topp seeni ndigal li fee ak ñun ñuy digal ak topp yàlla loo xam ne ak mooy yàlla nekku ci. Daa am benn waykatu arab waxoon na innal muhibba liman yuhibbu mutiih. Bu dee ñun fii koo wax mun la bëgg naa sañ Touba gëm naa sañ Touba mu ni nag nit soo ko bëggee te gëm ko da ngay topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem. Alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la khawfun ra'im. Bu fekkee ni bëgg bi ngeen wax bëgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la ci yéen topp leen ndigalal yonente sallallahu alayhi wa sallam. Ku ko topp rek man yàlla ma bëgg la duma ci yam dama lay faral say bàkkaar. Alayhi salaatu wasalaam dafa ma sa toog ak sahabatul kiram ba yàgg mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba xaalu ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa man ya aba fa xaala alayhi salaatu wasalaam man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba. Sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ba yàgg mu ne sama xeet yi ñëppay dem àjjana kenn du des. Mu ne ah xanaa ba mu des ko bañ ko lànk. Ñu ne ah yow ki yàlla yónni àjjanaan ni mu neexee kuñ naan kaay ci dem kaay dem ci nga lànk. Mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àjjana saxara la jëm. Yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo nu jox ndigalal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik sadam esan wala mu wex ba mel ni daqaar wala mu wex ba mel ni sallallahu alayhi wasalaam nee na topp leen. Abdoulaye ibnu Omar nee na
sallallahu alaihi wasallam.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نان نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام بي نيو تودي احياء علوم الدين. ينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bu la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manam sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienter talibey aju ci mom, kenn ku nek mu tegg la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamné sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonné lako ngir dégage responsabilité ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ñangay dugg neek goor ña ñangay jaxaso ngay teug ngay fecc amul digle lu bax amul téré lu bon. mané lolu mo am keur iblis, lolu mo am keur iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len buñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wala simi taqwa warum ta'alluma wala tukassir la'iba fatandama wala sta'wi aqil mathaya walam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusub jira. muniko yow Mukhtar Dayman, man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay denk dila digal, na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitabu ak njub al kitabu sunna. ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa, na nga taqo ragal sa borom deug deug ragal, te fo tollu ngay sakko xam lu lay jariñ ci sa adina ak sa alakhirah, da nga moyti ni ko di baril ay tiaxan moy pox soko defé da nga reccu ëlëk. muniko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaaw tefi muñ ci rasaya di yu naccodi ko yi nga muñ ci
yoy nga xamni banex ak bakkan ñu lay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nek lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajje fa mu ne ko nga muñ te bul nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni duma sa sang ak masam muk te xam ngeen ni lay alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw wayela tur wu nek tudde lu nek fete lu fu nek ñu waye muñul rek wasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari dara mu ni wasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ne fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi señ touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre señ touba da contre diw mu ne fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen ayatun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nonu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna ba'ida wa nar'u qariba rasulatul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax dom adama yi dañu japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi mel ni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mune ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asbir fi aqaf nga muñ ñi nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yu la fi jitu won yo xamni buñu masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téra lu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom señ touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñu diké ñomit amul luñu jéggut wax nañ leen lu nekk ñi wote wa nangam ñi wote wa nangam amna ñu agone sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxa juk moy fas yene dundal sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mu ni buñu ray kenn musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ashubanu ghadakum ila al hudal manan buni tanabao ya ayu ashubanu ghadakum ila al hudal manan fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ain kadat turaka rasmi dari qad afa fiza samani limudhi al-unafa wa tabi'aha siyamu suyuhi zawi al-huda wa nura wa rusuhi isturika ikhtifa'u hathari salaf li bid'in qad suyinat bayna al-khalaf sentu ba dafa ni yen waxa mbane yi doga dug adina mang len di ye mang len di xamal tanabbu ya ayyuha subhanu muni bala ma len wax lima len beug wax lima len di jekka ñaanal moy khadakum ila al-hudal manan mangi ñaan yalla mu wamat len jëme len ci njub muy lima len beug ye nak beug len ko laye bir modi
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngoutu ko geustu kenn ngoutu ko xam kenn ngoutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi nan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna soosu reer na meur gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jibña al unafa moy gañu jibña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu jibña ci bopam ñu fi nekatu muni gañu jibña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi njub di way woro mi leer ñoo nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lolu kay mën ta am ma bonen ci nga jëma melni cheikh isa jenn muni lolu asal mën ta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni seigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ gisee ni ñi nga xamni ñoy woro mi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab sunna serigne so ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutun li ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dam adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna ko ni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu ta batay dom adama amagul pass passu ko ko orienté ak reer di gëndu doliku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadar allah wala saman li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak di ñi tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer meur donte xam xam nga fini gañ waye ba legi jup ta tic xam xam nga fini gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inma alihi al muqtafa لكثره الجهل على الناس اختفى وتبعتها سيره الصحابه سوى الهدى والنور بالاجابه ثم تلاهما حد السيوق سوى التقى والعلم والرسوق صلى عليه من جلاه المنتقى قدوه من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنه سفي يونتي صلى الله عليه وسلم اندي وون mom lañ son napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu waridu anhu salik liman khashiya rabb muni ñoñit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah ali sallatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot ta ñorot ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mune ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mune ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudas yuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak njub

ah legui fan lay mujjé ben mu mëna xaar ba ndimbalal yalla dikk ko mu amuk leer señ bi door koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diiw ma défar té yow bo xolé ñi señ diiw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni señ diiw ma défar señ tuba nak néna fa kullu man khabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man khabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem bersa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sét sét rek ni ci bax ci mbir mi tayit nak mom jaaru te jaar way wa walam yurabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku fuus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru woor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ tuba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay dé ci geejju way do fi ma sa gennal ak peru woor da ngay mujj dé ci geejgi rek waye peru woor mom do ko gennal ci geejgi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon matériel daawu ñu ko nawé ab sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab sëriñ waye matériel daawu ñu ci nawu sëriñ légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xool nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom señ touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe señ bu ma señ bu nupi xey beru ni lawu fi barab muni nako worni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona djok mané lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari suturam li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ñu koy xam ah waaw legi bu boba lu muy jariñati ndax beyweena mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye bobay du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yalla ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni meunal na len fa dara te meunalu len fa dara mbolo momé ñoo jël haqq seen haqq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona jup kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te meunalu len ñoñé la seen ñoy jël seen haqq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh seigne touba yi gentu ko ñew netti liko seigne touba tontu ko loli
kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sore ak nonu bude ñun wa Sénégal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñak xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef feulef jëm fa ah momit min feulef feulef jëm ci mom amul manu te ko tol ni meñaluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé Seigne Touba radi Allahu neena wajoju kon du genn li tol ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu woba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam Cheikh Mohamed Bamba neena wal ya'laman kul sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الأبد بالتوحيد والفقه أن يتصوف في مجد رضي الله تعالى عنه من موم سن توبا مانغ لين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير من كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليت لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سن توبا مانغ لاي لاي بير موني نينن خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax ngani kep ci souf dañ lay bamax ngani kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax ngani kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badahu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun jam joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koñ nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tasefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito di ko la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lekh bi mom waju nito di ko jojé wali bi dal di daw dugg ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moromum wali bi muy siara ci ñu jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa bunti bi bam door mom talata légué lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légué la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla nga ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi sitwa jalla mune ci tawhid ngay tambalé moy jox yalla haqam lim mom du jangeen ko ci malaayinu sudur xamatuma mu nawiru sudur Seigne Touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yakku murtad danaka yena xawayam
dara mbir mu jeexital nga gis ci kenn ku dul yalla ni kenn nako def ku dul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko massaana wax ni ko diw dey jaanako ray mu ni tuuk bu waxati lolou way del wax diw jaanako mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid seigne touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plaasam bañ ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom talibé bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yewenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udinu nafa wa yuqimu salat wa yutu zakat zalika dinul qayyim muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yewenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numi julle numi jappe numi woré numi aja makka numi sango farata numi ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayn la kenn mënu lako defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënonu julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo mënona wor ba melni cunkoru fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umiru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen bal mbolam xeti jëf ji ci gën moy ji tege ci alkitab wa sunna ji tege ci alkitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy gi nga tek ci alkitab wa sunna ginnaw alkitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ wa taxone cheikh ahmadou kadir mbay abdullah taxone daan wax nan wakun arisan ala al ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan te nga maytu ndiko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fi muy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamni dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa wa man tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa wa man jama baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf ni koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni waras nako jubant yar ko bu fekkon ni yarbul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koko mom nako woor ni liñi tudde sindiq mom la
sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngeum ci kaw la qadar allah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu koko mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu lupp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida ma nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolo tax mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yow ki yalla yoni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fahala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billah sumastaqim qul amantu billah sumastaqim qul amantu billah sumastaqim alayhi salatu wassalam hadis bi neena ben way da ñew ni yow ki yalla yoni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoni tektal bi nak bu mu gudd ndax sam xel mën ta japp lu bari nga don tektal bo gatt te japp ndi sallallahu alayhi wasallam niko ah lolu kay nek amna fi tax man yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolu lum doona muna mu ne ko neel gëmna yalla te muy deug te nga jup neel gëmna yalla te nga te muy deug te nga jup neel gëmna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo dem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam bakagn ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbi su jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom kër bu momé kërëm di jaxase kërëm lu ci way man yalla ci bopami mom adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mo yalla bal
ndax bu ko neexon lepp ni cioc ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nekk di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama yi am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibem la won abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw mu ne ko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf mu ne ko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf si mu ne ko lol du meuna am mu ne ko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni walli yoy ken doot len meuna xamé danaka walli yoy muneko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muneko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñangay jëfé bida ñom ñep ñangay jëfé bida wa kër gi ak xewak jang yak ñepp li ñu def bi daala goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fecce mo yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laay biir buñ la joxe radio ba nga laay biir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran ni ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqul linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusul nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci alkitab wa sunna mun waye defuko xana nek fa nan leen kuno ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serign so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kuno ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da camoufler rek da xaw nuuro ak sa way dong ba kuko gis defeni sa way sun borom ni koko joti ma ak mom dara du sa way de sun borom ni sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jami yalla sun borom ni ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mud lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga seytane non la mel dafa pank fu yalla inde mbiram mu indi lu xawa xelmi ko ak mom waxon nako ci ben television defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geej geek yoyu mani len seigne touba jullem ci geej gi bi muy julli ci geej gi
xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deug yalla gañ ni wex tal muni mom dé du ko wax ndax lako ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deug yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mané won ma joxé won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diina ji mo gën seen diina ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diina ji lu ngeen mënut ci seen diina ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diina ji te mënu ñu ko ci sun diina ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mu na sun borom li day suma doxul ci geejgi nim doxé ci geejgi day l'islam dana am gatcha abdou wahab néna bimay jog di dox ci geejgi xawmo won ndax damay lap xawmo won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geejgi néna may waxu ci geejgi ni nga xal non la yahoud bi don doxé ci geejgi né mo né ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko ma ak yow nañ and dem ci ndan foy kèn duñu indil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan da fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cipp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ne yahoud bi acca bismillah kaynu agn yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di agn ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diina je gën sun diina ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yaw na xolal sa diina ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo ni ko ak ñun sun diine daf ñoo sant ñuy partager sun diine daf ñoo sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñoom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defi duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu té le sen karama di fegna té le sen karama di fegna lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par loolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nuppi ni ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne tu waxna ko ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda aw qaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinani la fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay ma wax lu ñu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jamb chambar ko mun waw muni kay mu waxal nak ab serigne ni mi mel muni ko numi mel muni wallahi simo man la yasalu abida
li rabbihi ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jaamu kat yalla lay doon abid lay doon du deñ mukk ci jaamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko serigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañ jibar de waye sangara do nga lay non sangara mom sangara rek la sangara mom muntu doon sangara ba yag mu doon mew sebe di lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu ma serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sante mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila udaa khaida serigne touba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibey nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid bi sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiya man na tu di nelaw dilli wacce nako koor wacce nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiya rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de serigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxé adiya waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe adiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de na la woor ni mam cheikh ibrahim fatim mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakkona joxe adiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seigne bamba neena nak seigne bu ma seigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew mu ne la siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajé ak sedd tay ndaji xolam muni xefeat ba tub yermaneen bi xol lako neena ci la say daraaje ji yeketiko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu dal di seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi dal di ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi dal di koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya abo yi ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laccto bammel ñu kir ak nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana bo yesidil bustami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yesid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yesid yalla dindi kiray li dox digam ak abo yesid daldi tew ci bammel bi abo yesid tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki de dañ ko laaj koy sa borom mune yow yaay boromam abo yi daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji ni ko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom mune ko ah loolu ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor abo yi ni tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug mune ah wax na deug nak ci yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiyé sun borom ni ko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak
bis ni ko tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir geureum gima la geureum mu liggeyal la ci ngeureum lima la geureum ci lola lay sukkandiku ba liggeyal bim la liggeyal ma duggal ko ci sa biir ngeureum ana jojile yobbu ko aljana dal ni ci malaaka yi fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula hiya al masaya wal hula bu fekenteni serign bi dabo nga banexam te muy serign bu mat serign xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xeexal te dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beut wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu te lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamul li l'islam degul li l'islam waye dama ni wéxal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak werante amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale fawda jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxé moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la digi man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne bu ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku te ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tirang dedet bokku len koka man nako digal lukay jariñ man na nopi waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolu obligatoire la ndax luddul lolu bu yowmal xiyamé da ngay japp tere batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xese ñew nak ci seigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka mela wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanam seigne bobu warutula tanal sa bop dara seigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi mo ne day lolu ku ko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الْعَذَابَ الْعِقَابُ رَسُولُ الْعَصْرِ سُمْبَرَام نِينَا يَنْتُ يَالَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلِي الْمُرْشِد لَا كِيبْ كُو نِيو دَافَا مَام مُبَايَا آه لُمْ لَا دِيغَال نَانْكُو دَافْ لُمْ لَا تَرَا نَانْكُو بَا خَانَا لُول دِي لِيرْنَا نَانْ لُول لِيرْنَا نَانْ نِي دِي يَنْتُ يَالَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلِي الْمُرْشِد لَا يَنْتُ لَا بُو يَالَا يُونِي پُور مَا أُورِيَانْتِي لِين tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron bu nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mu morom wax nga deug de waye amna la sayyidina ali waxon de sayyidina ali neena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg way mu wax jo xamni wax du deug la muna amul way ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba mun morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba mun morom wax nga deug way yang ci chay yow mi folk for carpe jambour bo nopi seigne touba wal morom wax nga deug way yang ci chay seigne touba wal morom mom deug la way yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar وهذا مربي الجسم وهو له شدف
sahir bi dañi man day bis ni tay jëlna sama haqi serigne tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama serigne la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama ak wajur jall jëlna sama ak serigne tek ci seen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jang na alquran de xamna lolé it waye bo gisé man la sama haqi serigne bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am ndariñ ci man moy ru nga xamni ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamni moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yawmal khiyam bala yalla lak jam bi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi dor ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba ma xam kuy yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xam ni bala yeg mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma nan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara bindal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maram mu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي روحي وروح جوهره وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گني بواط بي ني اور بي گني بواط بي مونا موني نون لا رو گني يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep kula ko don jaay 1000 francs sa xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mën ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccho di ko yi da koy faral di misal di may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fu ciat japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñu démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci nga gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ñi xalé wolé suko def la nga gis ay wajur yo xamni ni ta lañu dal di tambalé bëgga participer ñen ñi naan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayna fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayna fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay
dama bëggoon a xam ndax seen sant bi dana tax doo leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci des wala déet. Lii rek laa bëggoon a xam. Daal ni ko fa waccal million ba ak gone ya daal di dem. Kon ma ne Serigne Daara bi moom it war naa am fayday nit ki bu la joxee doomam bu nupp naan la yarale ma sama doom nii ne ko jëlal yóbbu, bu fekkee man ngaa yar loo ma ci doon andil jëlal yóbbu yarale ma sama doom nii sama doom lii sama doom mu ne jëlal yóbbu laa lay wax. Ginnaaw man nga ko koy loo ma ci doon andil. Ma ne nag loola taxoon yàlla yóni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom daf ni huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa. Suñ borom ni man yàlla maa yónni sama yonente bi ñu wax mustapha alayhi salatu wa salaam. Mu ni bi muy ñëw bi ma ko yebal mu ñëw ummiyu la ummiyu. Al ummiyu mooy kan? Mooy koo xam ne mënta bind turam waaye moo jàngal jàngkat yi kat. Mu ni li ko taxoon a dikk du dara loolu bu dikkee wax leen kiimtaani yàlla yi yatlu alayhim ayatihi mu wax leen kiimtaani yàlla yi ba ngeen man koo gëm. Misaal leen safara ba ngeen xam ne safara am na, mu misaal leen àjjana ba ngeen xam ne àjjana am na, mu misaal leen yàlla ba ngeen xam ne yàlla am na, mu misaal leen baatin ba ngeen xam ne baatin am na, mu misaal leen ak neen ba ngeen xam ne neen am na, mu misaal ila axiri ila axirihi yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim su ko defee nag mu tarbiyee leen nag mu yar leen yar boobu nag la fi tubaab yi bëgg a jëlee wa yusakkihim wa yusakkihim daal li fi bàyyi rek wa yuallimukum. D' accord nañ ñi léegi nit ki war naa jàng xam-xam waaye kenn waru koo kenn waru koo yar. Réew mu tàkk ku bari xam-xam te réew su ko ko taal ñun loolu la ñu bëgg a gëmloo mooy nañ jàngal gone yi te buñ leen yar buñ leen yar gone yi bari yi génne ci internat yi wallahi jàng nañ alxuraan bari ar waaye kenn yëru leen nag kenn yëru leen du ñëpp nag ba léegi am na ñuy yar waaye du ñëpp. Waaye ma ni ñi nga dégg ñuy saaga mag ñu ñëpp fees nañ dellak xam-xam diplôme bu ne am nañ ko waaye lu tax ñuy saaga suñ mag ñi ak suñ mag ñi niñ ragale woon yàlla ak niñ bëgge woon yàlla ak niñ téye woon Sénégal ba tey ñu mën a jëriñoo Sénégal ñu di leen daggali saaga ci internet bi. Kon yu sakki yi moo fa amul. Kon nag yu sakki yi boobu muy tarbiya boobu muy yar boobu moom lañ bëgg a dindi ci daara yi. Man de maa lànk man de maa lànk bu wut ko ma lànk le man maa lànk yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim nga di leen yar nga di leen yar. Kon nag yoonu yar woowu war nañ koo bàyyi xel. Yow mi nga xam ni yaa yore sa njaboot di joxe ku la ko yaral bàyyi ko mu yaral la bàyyi ko mu yaral la. Waaye nag bu fekkee ni da nga yaralu sa njaboot ba nupp yaa nga ca àll ba bu nuppi nag yebal sa ndaw ca biir daara jañu yare sa doom mooy ni ma ko waxee woon. Nga amoon benn xelal xam nga fii dama wax ni gone gi bala ma koo yal donte dañuy togg añ ci daara ji yëpp waaye képp ku jeexal téere suuf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bool ni la ayta dama yalwaani nga daal di yalwaani ñëw par ñaari ànd nag par ñaar. Am ci koo xam ni dafa ñëw doomam dem ba jeexal téere suuf bi biñ fi ñëwoon dafay ñëwee mag mu bokk ci ñalwaani benn bis commerçant bu mag la mi ngi fii ci marché Ocas mu ñëw noonu rek ñuy def di laajtu rek di ànkar rek ngóor si ni ko man dama yalwaani ah mu daal dem yónnee ma toonub ceeb def yaakaar na ni ñàkkub ceeb ba tax doom ngay di yalwaani loolu la yaakaar xanaa toonub ceeb ma see di la toonub ceeb ba daara yi ma wër fii ba ca des ma jël ko mu woo ma téléphone ni damaa bëggoon gañi bañ a yalwaani ma ne bañ a yalwaani yalwaani ba Samba di ca dem yalwaani añ yalwaani xaalis kay laa dund nangu moom waaye yalwaani añ mu naa ma ne ko gone yi danañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi Serigne fekk na am na koo xam ne xel kom la nekkoon moom doom a ngi ci waaye saa bu dikkee gis gone yi
ko mom jang na alquran watu na alquran bu ñewé di gis njangum goné yi muni koka bayyi fi goné yi njang mi baxna dé muni mukk mom dal da yërem ay gonem da yëndu yob mom dal doom di yalwaat té kenn képp ñett lañ way kenn do nga ci yalwaat mu yëpp ko doomi sëriñam way amuñu fa wër mo bëgg ma leena délo sëriñ mané ko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëggé dimbalé dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon wayé goné bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé dañ ci mom xalaat yi muy am ni muy resoné ni muy resoné kon nak lolou mën ta ñak lolou nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolou lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk dé kon nak nañ bayyi ñu yar goné yi jangal leen tarbiya leen xamal leen señ touba day radiyallahu anhu bu masan di joxé njabotam muy jangi té li may wax ni ma ngi ko jëlé ci ko xamné koka kam ko jëlé ci señ touba la ko jëlé mune bu massaan di joxe nit muy jang day wax ni so demé na ci ñaar dajé xam xam akub yar mune bu fekké ni nak sét nga sét gis ni ñaari munu ñu ci bokk dajé muy xam xam akub yar bal xam xam bi ta def ci biyar def ci biyar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñëkato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biiru yar la nek xam xam ci biiru yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak liñu tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len déggal touba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu de waye sa buñ xey gënd nelaw ndax du touba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut borom xam xam yi taxaw ni day tubab bi day katch waxu deug mu ni way nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko itel moy koom adina gis na ni usine mi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci usine yi di liggéey goor ñi tay liggéey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigeen ñi dem ci isini di liggey ñu ni de leen nampale ndax xam nañ ni ku yor doom di nampal boko ne kay liggey day yobale doom di wala num koy def ñu ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigeen ñi dem di liggey waye gis nga biñu démé ba liggey ay robot yo xamne man nañ ni liggey ci isini liggey ay matériel yu mëna liggey ci isini man fa wootu doom aluma yi ñu xey ni ñu nampale biberon ndekete baxut wéena ba ñoo ngi ni delu ci wat ci nampale wène da naka jek mo baxone kat naka jek mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xam nañ ni som as ñom seen alakh ya yaquna seen alakhira du bax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñ alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ci yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar lolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaq ñu bëgg ñun jullu ñu sun alakhira yaq ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaq ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaquna woor na leen ñom xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñu won baxut tay ñu xeyat ni ñu baxna ñu xéyat ni ñu baxna kat nampalé biberon wén wi la yalla bindal nga xane bu gëna gi féré sax doto gis méw wén wowo nga ni biberon ko gëna xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci té do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiya len jangal len
ñamit bi ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñamit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba ak Alhadji Malick jang bu ñu pidi ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bokkum dongal yum teur te inna dinna mabniin ala

أيها المستمع الكرام، في إذاعة غسيل أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو غسيل أونلاين ديلو سينم يانين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال dimas ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salam na tay nak digeen ma bal ndax dama soj soj mo xalé doyna wa ñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon way kat arab ban ñene won wa man taraka takrar fala budda an yansa ku du répéter faté man la yomb ñi la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim yar njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reey lol tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababo li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya mal éducation xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday di saga seen moromum bay legi wessu nañ ci saga seen moromum nday wessu nañ saga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saga seen bay bi leen jur lañuy saga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemuna koy saga ndayam ñu ni ko yi yow ki yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam loolu lañ jappon nañ ni doom adama ak nofam ak ko xamadem ak ko ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ko ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xeye mi ngi dagal ndayam
sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal morxu ji diko dagal te fekk kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xoti warmay dom adam man yalla bëgguma koy xoti warmay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagn ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amo len loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu di la ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo la day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diiw da dof legi sa awra yoy nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoy ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallah wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray way juru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di dégg luñu ko yobbé mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent todd man tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amel na aq ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jéma matalé waye way ahsin adabuhum mom matalé wuñ ko mom
moy nga wutal sa dom tu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sun dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu aqji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal tur bu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lamine yak deru gorñ rek kay genn ci sa lamine yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tudd yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jo touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamul lu bon fekki wul fagn koy defé ab dekkum xamul lu bon fekki wuñ fagn koy defé joté wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba néna won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom ba jana rafakhani ila aljinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari alquran ji bo démé sax kokki nga néwon bo demé sax xelkom nga nekkon bo demé sax dar ihya ulumuddin nga nekkon jang alquran yar nañ la sun kemtul ay katam wala ba yar bi da tan mat dal genn nga ci dara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won dar ihya ulumuddin seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif Seigne Touba néna fu ngeen fekk lu négatif balen ko fa te jël lu positif da da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba néna fo fekk lu négatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu négatif lu la ko yobbe par parlo waxna bataay far ay ay par parlo mo ay farna ma diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yent yalla muhammad ndax taxna yent yalla muhammad yaq abderam ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalaat wala seigne touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokut ki nga andal khalat
ah motax ngay sos di tek ci ab yaram te jangon ca hadith yonent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou lolou noko def wal da nga yakar ni yonent bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jangé alquranul karim sun borom nila wa qadar rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakar lok sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan señ touba selbula ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ka da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi neena yalla joxnama lepp ba nopi nak garantil manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dotu def lu nakari yalla yow nga jang kokilax watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba selbula bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nopi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobulen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defari teñuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ca nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mënta tontu mënta dagasante Seigne Touba digaloon ko niko waxtu wo deggate lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jefandiko lola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mën ta tontu fekk da jefandiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi
ñoy wadé di légui wax kat yi bonni saga kat yi ñoy wadé di légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi wax kat lu bonni ñi wax lu bon ñi xass gor yi ñi tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadé di ñen balma ñoy wadé di bu jëkkon bo gisé tuddé sa doom ku baax amon njari boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tuddé ku baax rek koko lay nuru nuru koko la bëgga doon ku baax kiñ ko tuddé motax sax Seigne Touba doon wax naan la yahmadu fi nafsihi siwa ismi Muhammad man Seigne Touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina Seigne Mor Anta Seri tuddema Muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tur yont yalla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddé Muhammad da fexé ba doon Muhammad miñ ko tuddé a dañ ko tuddé Muhammad mu fexé ba doon Muhammad miñ ko tuddé alayhi salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël premier péccima bu ñëwé yaay jël premier té mam jaara lañ la tuddé wala ma faa addu wala waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fa ñuy natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañuy fetché dansine ba yaay jël premier Cheikh Modou Bamba lañ la tuddé waye buñ dé natt saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé natt ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga né Ahmadou saga kat yi yaay jël premier no tudd nga né Alhaji Malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la né tudd nga né Alhaji Malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw té naan malaaka dama feño jinné ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay businessman ngeen ay businessman ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamne takalifa gul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na leen ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom ben at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñu tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen keur dimanche jang ci wul yor bu ma daan julli jot ndayam bet ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoru nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisee yana jeexna bu ko gissone ci ndayam ak bayam nit non la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati day xañ lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina légi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk
safara ku wedd laaj iblis iblis ay seen serign ahlu asr safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa dom adama la shaytané soppliku jëmmi dom adama ñew doon sa kilifa لأن من عدي ما سيقا مرشدا فسيقه سيطان أيسو قصدا نينا كرب بيغا نوبي ني باي يليفا توما اماتوما كليفا مونا كرو غاي دوغ ام كليفا نك سيطان نيونا ووتو سا باي تي ياو دي سا كليفا سيطان نيونا ووتو سا نداي تي ياو دي سا كليفا nga sol saw dal beug genn keur gi sa nday ni lay diw mana amone tay dekk bi da tangri bul genn nga ne ko way mer bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do déllu ci da ci am wajur yo xam nak seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la mu ni do mu ni yilifoma lu ko dal dang ko wara tok di setan lu ko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposé na ma ni ma waw est ce yakaroni xalé yi ci mbéd mi dañu war buñu leen jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem dina man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis waye sa buñu déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi ram ngoñ yow loy joy ko yilifu mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñu la né ma nga gendarmerie da jël sét wala dalay upp fu la waye fimne fofu la jamono toll moy légui doom yeem mujj wañiku yilif bayyi yonentou waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mudduk jamono kagn la muni an talidal ummat rabbataha bis bu dom yilif nday ak bay bis buñ deme ba dom yilif nday dom yilif bay muni mudduk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ne defal mu def mëno ko ne bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobuna sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero bu ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamne moy sama doge tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamne sama roo mi ngi loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn keur gi mun la way mer grawul bal mu sedd légi bayyi nga mu sedd légi mujjina tang wax xat keur serign bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention keur serign bu ne ñen ñi li tax munu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom ji di jox tout si wéccet si yow yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom légui baye mom nak mo mujj di yappar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di subhanallah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi
amna ci xalé yi ñoo xamni batay nak suu tarbé li leen ko yobé muy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu sétane ay domam parce que lan ndaw ci jubbu ko wa lolou lu ci yoonu xalé yi ndaw ci déggelu la ndaw ci ku dëng la ndaw ci nangam la lu ci yoonu xalé yi lu tay nga def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yoonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yoonu xalé yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci éducation yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum nar e yeen ñi wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci seenu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musul ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte-parole la moy porte-parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte-parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu mom seen bop nga bolé ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamu di nga lalo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg ku la gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko warama li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable won bi nga nekké adina dina la ko laaj mani kontu bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable kontu bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ku dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seen dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor
di sacraliser ay serigne di désacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar ne yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moyen waji pour Moussa ga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgore lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xamnako ñu invité won ben way bu ñuy wax Nandeena Ndjay kuma Nandeena Ndjay ma nga dëkk feele ci boori Kaolack a wakala Souleymane Ndeena Ndjay la tuddu Souleymane Ndeena Ndjay mom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagné ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xamni yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni mëso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko émité sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire parlo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew me naqare wax dëgg rew mi mom ak naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy asgor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison bu don lol yonnta yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonnta bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui ne yow ñu ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ñu humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko nga télé édiquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choona yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar ne ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw jullego mis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sacraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxygène lulu rek de sacraliser ko
lo xam ci lokoy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax koko ndum te lu massa def lu massa ritilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni nekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alquran baqara bi minal jinnati wanas mokal nañ xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nita mucc ñu ni lool lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jangalé ay téggine téré buy jangalé ay téggine ba seigne touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax nan khatalabu nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nénañu na leen bindal ben téré ben bouquin ben livre buy jangalé éducation buy jangalé at-tarbiyatu nafsiyya buy jangalé yar buy jangalé ay téggine nénañ na leen ko bindal seigne touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man seigne touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay téggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine seigne touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak alakhirah do jariñu adina ak alakhirah la seigne touba wax muni ko lutax muni waxo fi daareyni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggine mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su alakhirah mom ay teggine mu ni ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba ne na ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo demé bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun wayemu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax afisul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi giñ ci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala kulli khin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako ma ngi koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg
téere hadis bi ma koy jàngal nii bu jeexee ma yeewi ko nag mu dellu. Téere sëñ Touba yépp jàngal naa ko ko. Muqaddimatul Isyaq ya ko gën a féete suuf ak yépp jàng na ko. Maanaam ma ne ko waaye diw daal ñett laa am lu ma naqari ci moom, ñett rek bu fekkee am na lu ma naqari ci moom. Ba ci jëkk mooy làmmiñ wu dër wi, làmmiñ wu dër wi sama dong la de fii la dale alquran ci daara ji. Làmmiñ wu dër wi mu ne waaw ma ne ko ak laabiir gu ëpp, xam nga laabiir gu ëpp waxin la rek, maanaam yar bu ëpp, laabiir gu ëpp. Beneen bi ci des mooy xëy na ñàkk ittewoo jamono, ma ne ko bu fekkee am naa lu ma naqari ci moom lii rek la du leneen. Xale yu bare fii ci daara ji moo leen mag, waaye ku ko ci yónni mu dem. Wallaahi sama doom ji gën a tuuti di Cheikhul Khadim bu ko seenoon muy dem, mu ne ko e fallu jaxate kaay yut ma nàngam wala kaay jot mu wàññi ko, la mu doon def lépp da koy bàyyi wàññi ko. Dal na ko yàlla sàmm, dal na ko yàlla aar. Jikko ju rafet jooju léeg-léeg sens lay doon, yàlla xam na ko. Loolu la yàlla tege yonente bi nag wa innaka la ala xuluqil asim, wallahi Muhammad yaa bari teggin. Loolu la ko yàlla tege. Sëñ Touba ni teggin yooyu ci la yàlla di sukkandiku ngir teral ascam. Xam nga nag fii ñun buñ nee tiranga dañuy yaakaar ni mooy oto yu rafet ak étage yu rafet, fekk tiranga fa yàlla waaw bokkut ak étage yi ñuy gis de. Wa xayru maxtasabihi sol xissi li annahu mu nawilu ja, muy ndax teggin day defar xol, teggin day defar xol. Wax dëgg yàlla internet bi mën ngaa wax li nga bëgg a wax te doo saaga ndayi kenn, mën ngaa wax li nga bëgg a wax te doo tuumaal kenn, mën ngaa wax li nga bëgg a wax te doo humilier kenn. Loolu moo tax rek yow daal bala ngaa wax li nga bëgg a wax faaw nga humilier nit ki wala nga tudd cërum ndayam bàyyi fa sa cërum nday. Wóor na ni yow cër bi ngay tudd ci ndayam bu ni mel dong la sa ndayam. Genn xalimaa ko bind muy xalima ak suñu borom, yow xam nga loolu kon loo siy tudd. Te pourtant li nga bëgg a wax mën nga koo wax, maa muskile fii ci moom mën nga wax ni ko man bokkuma ak yow xalaat, li nga wax dëkkooruma ci par ci par là. Waaye nag waliyaasu billah, te loolu kat bi mu xewee yëggul kat politiciens yu bees yi ko fi indeeg seeni gaay barki démb la fi xew kat. Ñun ay année 80 maa ngi ko doon wax barki démb benn journaliste, ma ne ko gis nga depuis 2012 maa ngi wax ni addina bi génération 2000 ñoo koy taal depuis 2012 wallahi. Parce que génération 2000 dama leen a diagnostiqué, xool leen xool leen xool leen daanaka nama yàlla baalte baalatima xawuñoo wuute ak bàyyi ma, xawuñoo wuute ak bàyyi ma. Ñun ñu yor daara di yare dañ koy xool di ko settantal di ko gis, dañ lay andil ab xale mu ne sa daara. Gis nga xale bu toogoon ci digg yoon wi nga waaxu jëm si ci moom mu wóor ko ni fii mu toog fi ngay jaar, du déplacé wu du randu fii ak ñëwoo ba ci moom nga fëgg ko ne ko may ma ma jàll. Waaw melokaanu bàyyi ma wii lu ko def nit bàyyi ma rek a mel noonu. Am xar doo ngay goor fi barab nga ñëw ba agsi ci moom kunta ba ko mu doog a jóg, am xar rek koy def. Seetlu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak léegi génération 2000 bi. Bàyyi ma dong mooy waaxu jëm ci lu koy lor, mu wóor ko ni fee mu jëm bu yeggee dana loru te du ko tee dem. Xool leen xale yi, xale yi fi mu ne bu ñu waaxu woon jëm si ci ab policier mu wóor ko ni policier bi bu ñëwee dana ko dóor bal, xale bi du ko tee dem. Mu wóor ko ni bu ñëwee policier bi dana ko dóor granate bi, xale bi du ko tee dem. Moom day dem lor boppam rek, loolu bàyyi maa koy def. Waaye xoolal politiciens yi nga xam ne judd wuñ 2000 fuñ dóore benn granate ñoom ñëpp ñu daw dugg ci seen oto yi parce que ay nit lañ defunu. Waaye xale yi rek ngay dóor granate ñu daw di la songu di gaañu, ñii seeni tànk di dagg, ñii seen addina doxe fa yàqu. Loolu bàyyi ma rek koy def, xam lu lay lor waaxu jëm ca. Te yow nga jàng alquran, alquran ni la wala tulxoo bi aydikum ila tahluka, bul gis lu lay lor nga waaxu jëm ca. Alquran a ko wax ah da ngaa rusa daw, looy rusa daw alquran nee na la bul gis lu lay lor nga waaxu jëm ca.
فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سين راجو 2000 بي مان لين نويتال ادين بي خوما كاج لا نا خوما دانا فك خوما دو واي نيوم ني نويتال ادين بي خوما نك بان بان بان خيتو مياو لاني داجيل ني نامبالي لين كو واي سبحان الله سبحان الله داني ديف با بار دوغ ريفليسير لولو بايما دوغ كاي ديف داني ديف با بار دوغ ريفليسير بو ني ريفليسير نا سي لا ني سوغ ريتيو wala ndaye neena fekk jëf yoy na reccu fekk jëf yoy na fekk jëf yoy na comme man so lañ nam waye setlu lin li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis deggu wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deggu woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ene bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xani bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu garana takk ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gone yi kay lañuy tayle ñom gone da xam nañ ñom da naka no yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xamul lu len sen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu len sen ndayi nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen generation 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak bari ki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tu dinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makro say ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yakar ni mo ci daanu neena ya ci nanu yurup ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene koko duggal ci loxom tay ma nga ne monsieur bani kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali salatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basal ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé buma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew amo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gasson ci buntu bi yalla fatelo nako ko yont yalla muhammad ñew feug buntu bi rek amo jahlin ni beurek dem di ubbi ji buntu bi fatene ni gason na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ca pakhma wala fnjay ni yene neeg la boroma cey fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len par lo wuma feru mak nguur gi fi nekit nak
waye nguur gi fi ne ki ne ci bop bi ki ne ci bop bi ki ne ci bop bi da am ngeureumal wali waxuma ko tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku dido senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musuma ko gis xawmako musuma ko gis

fi fam ko defé du fi waxon na len ko ci ku ci melni cheikh beccu tioun liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu walli bu xonk mu wéxal ko ci lako lako top top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu walli bu xonk nga wéxal ko subhanallah ay ku yalla dajale ak mom bis seigne modou bou sadiek lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bou sadiek nga wéxal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bou sadiek da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimuta ken waye seigne modou bou sadiek bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wéxal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh saliou mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess xeraw la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beuguma gis ko ko gis beuguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna ila bima limna yalla rek tax may wax seum bamba ne bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggindi def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggine day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha ladal jinani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñu tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslamani wa yow lu tax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo len fa yow man nga len di xol kay ñun xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti be di mustada yek seeni be mustada yek seeni be kama yuqarribu ila aljinani wa ayna wayujibu almadha lada aljirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran seigne touba ne bama dañu studié ba gis ni nak deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahmiya ni la amé important néna fa khumru man néna fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma doon def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi néna ba seen kaddu daano ma gis ndariñe liñ bëgg muy éducation li ci nek nim amé ndariñ fa saas rek fa xumtu musriran ila aljawabi

0: ma dal ni ñoké jox fasiyéné bind téré bi ci le bindé ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay téggine day faju aajo yoon wuy faju aajo ay téggine day faju aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la taggé muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jëme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolu yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moone man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ni ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jottal ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalé bi nay andak ñu ñu éduquer bo gisé légui éducation yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable portable am bobu adina la bu dajé buñ dajalé tek ci loxom mu nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len mu nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fu nu jëm bokku nu lu ñuy wut bokku nu lu ñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayri fa hunaka khayrun wa ay sukana ahlu khayri fa hunaka khayrun neena bo demé garam place TikTok fekk fa ñu bax dong mu na mu ni xamal ni lu bax rek fa ne waye wa ay sukana ahlu sar fa hunaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek mu na xamal ni lu bon dong fa ne
1: ni no do tak sande
0: wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayr nit bu dé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit bi lé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu ñu yar du jotaayu ñu ñu yar da nga ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wajur suma ko yégué safara ko fa saasu
1: li do nga ma ci mussel kat li do nga du leneen li do nga ma ci mussel de do nga yi nga xane ay do nga yi mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni leen ñu dajje ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wajuram sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci loolu ñu dimbalé ma ci loolu motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jambour ñi di yar yar soga ma naam mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow dila won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy défé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mo bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mune ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala enregistré na lolu momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañu jëlé ko ci daara ja té fekk bo démé way jur wowa la yalla xam doyna téniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da ci buru nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi si buram soso mo koy ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak doom waye daara jamono legi ji nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tous carré lotax sayyidna usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidna usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mom farata la mom waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mom farata la mom ñen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ka khisalu imrim señ tuba ne bu fekke ni jikko mudu mbay cham dala yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la señ tuba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ah ay di buri sara de ndax señ tuba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bu laaj mor ko jaay kan muni setal ko mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbaye cham muné muni jërul laacté ji jërul ngay dem jërëm di laaj nan kan moy seigne modou mbaye cham muni sétal ñamuy andal rek nga dugg ci seen biir jéxaak leen bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbaye cham bo ca noppé rek diko xam jërutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul lu qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy way legi interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé léré damay ciuraxaat interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may lég lég dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way upp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritou president passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xaritou commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xaritou ak borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xaritou ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andako andeko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acca kessé way bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i siddatin wa dayqi yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga andak waji koku nak bo andek mom tudde ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek beug mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut yalla taxut politicien bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax way la bu féké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk way xam nga ni day politicien bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo demé sax bayyi nga fi sa serigne bi nga xamné mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëggé jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir
0: ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonent yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bi yonent bi dajé ak sabab sabab génération bob xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi jox la to du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifié ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mon amone bu len ko basar de sacrifié len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alaihi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mal asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax lu dul deug ngir yalla te fim nekk ni ku wax deug ñu saga la te ñun bëggu ñu ko la saga wallahi ay gone ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay gone amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay gone yu ndaw ñoo def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dul deug ciap nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fimna tay di buñ doon qiyas ci seeni xel rek ma ak seigne muntaha ko gën ngeenel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek ma ak seigne muntaha ko gën ñu ne wax deug ci nga rafet njort day seigne muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy daj depp gi mané saga nañ ko bam toy waaw ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni qalbu salim lako yalla defal la yalla taggi won ibrahima yow bo bañé ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sine miix lepp lool do jema rafa saga seenu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew to nga ci sa kaw non do nga la mel mën ta wañ ci yow virgule mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deew duko wañ dara ndax mom bax na ba nopi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit dabo door lam talata nga kep bi nga xamé ba ximilu ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximilu ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxant di doxant ben soldat la jëm mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay la yoonu deuk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoonu deuk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako dege balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tek ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal mom fim ne ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ni ko mala doon saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam way ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parparlo faru ñok samba faru ñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabarak wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeli ñun la dedet Seigne Touba da xone wakun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka Seigne Touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep kenn baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wutek ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yonent yalla muhammad seigne touba la gën te dafa nekkon di wutek ñeneen ay xalaat sayyid alhaji malik la gën te dafa nekkon di wutek ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp lu ma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit ta tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama
1: moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yentu yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yentu yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yabal fi kuy wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonenti bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfa'uhum malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ningo waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala adna baytillahi al-harama tarfa'uhum malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degru lama wax ta lama tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ca neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma éw waaye ndaw waxi Seigne Touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax Cheikh Mbaye Cheikh Gayde Fatma neena ma ci won li Cheikh Abdoulat neena ma ci won la waaye bañ duggé ca neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko dégguruy kon Senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom Seydi Alhaji Malik ñom Seigne Touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak Senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na len ko waxat na len Senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax Senegal leg leg lolay am leg leg day am ko xamni ni da bon gadd bon dok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon baye ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawé ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadou fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonone ne fi nek buñ ne bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñu jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidian bi di doomi bajjanante ak mourid bi di doomi bajjanante bajjanante ak tidian bi sérère bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambène bi ak mbayen bi sise sise bi ak mbayen bi jaxata jaxata bi ak mbayen bi mbacke mbacke bi ak ndawen bi chama chama bi ak saren bi et cetera et cetera wa li li li li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu ethnie tek ko fele affaireu xet ñu tek ko fele motax ma len Senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu naan rew mo fi gis mu bax dañu rayante ba nopi tal rew ma ba pare doga defal rew ma mané bam def Senegal Senegal bokul ci yoy rew bam def Senegalu Seigne Touba Alhaji Malik Senegalu Seigne Touba Alhaji Malik Pacifique lañ ko tabaxé Pacifique lañ ko tabaxé té Pacifique lañ ko yoré nak sénégal aladji ma légui seigne touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi aladji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko sey ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocc ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba senegal ni ciocc lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna wat ci alcorane buñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam yello ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mënu la ko xaj kèn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defene lum ñak khalifa general tidiane ya ko ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñu ñar ci sun loxoy bop dedet ñaar do nga xalat bi amna ko xamne lum ñak defene ni etat ko ko xagn xam nga koku kuko jangal han victor hugo xam nga koku kuko jangal machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko ko xagn xam nga ko kuko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisans ñom dong ngay deg ñu naan rew mi bala bax dañu rayante ba nu rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal révolution arabe ñom rayante rek naari mu rayante do nga lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu aladji malik mu soti di dundu seigne touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañoo importer la nga xamni mom lañ jang fofa خلات محمد ابن عبد الوهاب خلات نيما تود سيني تور صاح نايام فوفو اكسترا اكسترا ليما بغا خام نين كو خلات يينن غاي لا نجانغ فوفا يانوكو انديل نو نيغي ام نك اي اليمان يي ماك نيغي ام اي اليمان يي ماك تي ريو مي نك باسكو خالا ييغا خاني كين جانغلو لين من هو سي احمد بامبا كين جانغلو لين من هو سيد الاجي مالك خالا يوي ييب نيغي داو توپ ني ماي واخ parce que ñom ño am luñ tek ci table bi ñi gëm aladji malik njangalem aladji malik doctrine aladji malik ak ñi gëm doctrine cheikh ahmadou bamba ak ñi gëm doctrine cheikh ibrahima niass al-kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resso yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seuss papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fék ben péro rus ak péro pérem té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fék fi kuy wax njangalem aladji malik bu génné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem cheikh ahmadou bamba génn ci mbéd mi fekk kuy wax njangalé Mohamed ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malick parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yakuna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laacc ci Abdou Assi Adabahi bu tiwaawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wéddi nga laacc ko Baye Sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol Seigne Touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xajjat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéggulu ni baat mel ma ngi sogo joggé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak sajmi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lene bal nga ba cheikhoul bamba neena ak seigne touba nim xamé yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal tere wul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak buma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jexé ci yalla nim manuro ko yegg ci yalla ma sop ko djegé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba le nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax néna bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocc ko ndank and ak mom dem kèn bañ ma yëg seigne mor antassali woko bam ñew muni ko ahmadu bu fekke ni ak ngirul doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajuru mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba jeñ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sham'a wala ta'a muni khana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni khana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jele ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala muni sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun ala al mar'i top ndigalal sa kilifa aqla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba nga egg ci njobaxtan la ba nga egg ci njobaxtan la mune aqla ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak mo yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastamil si alayhi dallaka mubadiran walau abad nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jemelen la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo demé ci téréb seigne touba bi mu tuddé nulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu néna yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mu way nak musta nango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji kumay ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf mo dox seigne touba ni man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina من قافل إلى ربنا ولم يكن لوالده

0: di muhsina
1: ragalon na yalla lol ba yegg ci dayeb ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayeb beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayeb jamu yalla waye nak walam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najjo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jamu na yalla ba jamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen yi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumb jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumb bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu ni ko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga juraat na'us billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag ci gannaaw lalta baña la lek door mata bañ ma gañ ak muy ay moo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni moo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi di ko foyé waye luy alkalé day alak nit yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa al-jama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexe muñ mëno te mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa ñak solo dama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bi ma don def ci jumaaja mani dama ñaari xéeti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gayné kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag wa lay kilifa gu melni boko amé foy muccé fay muccé solution bi yonentou jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentou neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy señ touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy señ touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéetu kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yenen sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekkenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir liñ ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fay la alhamdu wa shukru bu fekkenteni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñi dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaare penku mu jëm soow su bayam jaare penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonx ñu da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daare internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara dara dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono yi dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay top cheikh khadim buy lek ca kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko mu ñew maneko yow da ngay yak say donga xam nga lan la mëna am sa 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque mënu ma am jangale kat bukki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkante ne xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalal ngeen xam ñu nek bitim rew seen paray duggal len dara ñu jang alquran ba wacc fekk si len ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul len dara wa ñooñu est ce que yeenañ len ci alquran xamal len ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti metti metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatu benn kilifa benn benn benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur waaw bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriste ci internet bi ku leen koy nangul kan kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek Yaronte sallallahu alayhi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti mun sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti mun lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bis niki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salam mi subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal len ni sëriñ si ngeen top sëriñ si ngeen yaakar sëriñ si ngeen di deglu dañ len di jariño waye jariñu ñu len serigne ci dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñ jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam awa ta'a def leen ñu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu diggal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu diggal neexunu mo xam la nga ñu diggal lu jafé la mo xam la nga ñu diggal lu yomb la ñun dal sam awa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fekk serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doli ko njegal modou mbay ci am ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw muni sañ bobu nak dama ci bëgg jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sama bop loma liggey lako légi nga ni waji ki def lolou nga ni ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tuddé koy jaamu nit waji modou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama señ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bop defna la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi té concept bobu slogan bobu slogan salafisti la slogan salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat ba ngi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ko wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan wu salafisti la batu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan wu ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila saliha wa man ahsana khawlan liman daha ila allah wa amila saliha yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngok ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defé ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen ben ci ñom ci ñom ben ci ñom salafisti bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafisti bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk boko haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ña ngay mab xadur ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccante ay kaddu yu yag lolu itéluma fi kalimatu dahwa slogan salafisti la salafisti lan moy sen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna muni wala sama non nga man ngay andal for force muna muni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé suhodia sahodia lol lañ fa nekké won gourné fa ay quelques années yu dul diax ray nit ñu bax ñafa nekkon ñepp di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dakhwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la ma nga suratu rahd waye deglul sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamil alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin ni dakoruma gawuma len soldari andon ak sayyidina alin ni andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuy ji sayyidina alin a kalimatul haqq yuradu biha albatil de bari wana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu dul deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que parsi par là alquran lu mu wax sun borom lu wax ci alquran isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ne yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku massa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxulen deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax muni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxunu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki de ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ itélu len xam nga lu itél nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fiñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni muta sawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga lu muy xola nu mu nasa xale waji nu mu ko tora xale nu mu ko gatchale bu sété sét yoyep muñu ko xam nga lu koy muy di wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré ya nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi bénn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu ñi lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay borom yi dara nenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum dara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci Sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci Cheikh Amadou Badawi bu Cheikh Mamadou Fadal ma nga noné mom sax yurut dara mom la señ bi yabal wa yurut dara Cheikh Amadou Badawi ma dal di dem ci radio ba ni len Cheikh Amadou Badawi yor na dara waxuma yor dara ay dara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne dara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne nanangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyu dakhwatu al-wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dakhwa moy jele nit ni ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk ñu doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabi' ibn amir mo solo hadith bi rabi' ibn amir bi mu démé ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit bolé ci légui nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxa dik ci lako tontu niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbi al ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al-ibada ila rabbi al-ibada wala ila ibadi rabbi al-ibada yeen lu len taxaw ñew ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bi may tambali rek waxna ne li kulli makkan maqal mbir mu ne da am bërepp maa ngi leen di laaj ba xam ndax yéen Sénégal da ngeen fee xam nit kuy jaamu nit wala déet nit kuy jaamu nit am na Sénégal li ma waxoon ni moom lañ firee ak jaamu nit kuy jaamu nit mooy lan mooy dégg ndigal ñoom dégg ndigal lañ firee nit kuy jaamu nit Modou Mbaye Thiam mu fekk ab sëriñam mu toog mu ne ko may naa la sañ ci sama bopp looma digal ma def looma téré ma ba waye yow mini Modou Mbaye Thiam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sede yi gem na yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp mang koy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma terema ba wessuna lolou sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolou sax legi sama alal jimay ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou da lañ fi ne jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñing ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal sëriñ bi talibem yi top ndigalam bu len digal ñu def bu len téréñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ denen fa té xéru juma bi sangam nañ dajé ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo déglu ndigalal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñi may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama al umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafiste salafu saleh moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna min akayna al mutaakhirina batay sax amna ci min ñoy ñan mun alasiina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genné ci salafu saleh xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laaje né al mutaakhiruna kan ak kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu salih ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadis ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam mushafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëkkat tak ci xabru yaronte sallallahu alayhi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñin waaw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibn taymiyah ci bi tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhabi yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seenu bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen sëriñ ci déglu rek buñu tuddu seen sëriñ ci liñu wax shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa sëriñ bi yow tidiane bi xam nga liñu wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa sëriñ xam nga liñu wax fallu mbacké waye buñu tuddu Ibn Taymiyyah dedet duñu Ibn Taymiyyah dañ nan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah buñu tuddu Muhammad Ibn Abdul Wahhab duñ wax mukk Muhammad Ibn Abdul Wahhab de Shaykhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax Seigne Touba ni jikoy salafiste muna muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna muy waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nupi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga social ko sax bu fekkene xamu ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileram def muni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yoona ci internet bi ñu di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani Seigne Touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxut Seigne Touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene lo do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut Seigne Touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna Seigne Touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togn na sunna si nga xamni mo gëna woyef bu fekke sunna su woyef amna nama yalla bal togn na tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla ben talibé mo ngi tok ci wetam ben talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wudil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deug wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par la en tout cas cede su deug la xumu nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deug la wax Seigne Touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu Seigne Touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu limo wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e kelk juroom ñaar fukki xaj ak dara muni wa ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug waye lu ngeen ci xam te bis pen ci jotagul dina bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci lu muhammad nekkon te ku nek ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du la lu momul ngeen niko yow ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana lul borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala par par lo tax ñëme wu ñu wax waye ko par par lu nga déggé baat bi sogé na la képp ku par par lo wul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gi nek ci alquran du mo la sogé ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la sogé lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bi mu ko waxé moto sayu fone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jàng alquran xam nga salafist da fay jëfëndiko baat bi ñu tudde taqiya taqiya wax nako bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li nga wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko loolu samkat bi bëgg def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni mu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam li day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état yi ñu jaar yépp niñu ko nermele niñu xotté sutures mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ku ko wax ci pench bi dañu la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mini ni fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci dess nak yalla lay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñu massa jaar écrasé nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko loolu lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui abrayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ mësa jaar sécurité amu fa ab rayanté fa am ba légui ku wéddi nga laacc wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi bay ñess lañu dama ni nañ delo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ki gene baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ko ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxa sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi ñima ko waxe legi ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara defar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamni rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatullah fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañu wax ni la nit ki bu fekente ni amulo possibilité am accès ci mom mune de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat ko ko wax lolo am ko ko waxut lolo am li moy seen xalat li feek munta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne mënoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ni nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ni ñomay sante ay conférence me di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara ludul xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ngabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kiliftef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nekul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbaye sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye furuma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may wax ak yeen ni xawma ab politicien buy dund ci kaw suuf bo xani masna ma tok ak yow nga nek ab politicien ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawmako wallahi xawmako menn mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wooma ni ci ab politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter ni ko deg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwawon mom la ma sa deg mu wax ko mang la ci féliciter te dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen bi dul sama soxna kérok li la ko done féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal mané ko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e president te boba election yi day doga tambali rek munima ah sawaji yow sa wax gi neexna deg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien kenen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxassé nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu seul male dina lamb posam jox ma adiya diw mi wax te musuma xamni ap politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama don wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggate ko dag waxi mustapha mbay sam def ko tiktok bam koy wax yalla tax ma diko wax bam ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def way en tout cas ni len wor ni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit batay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene mako kenn waye deug deug rek la tudd demb rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki demb ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sama walu bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin mba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek limay werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jëmu jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajje ak lola nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko Seigne Touba néna al muridu sadiq melokanam ñi la munisifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatu nasamtuha qaf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañoo degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahim fall ku weddi laj ko mam cheikh rahim fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ihtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al ihtirar mutlaqan nak mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi

lolou waygatu arab moko wax seigne touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek défal nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka seen alal yep seen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé cundum madinatul munawara wa est-ce que naqarul nañ ko est-ce que naqarul nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alal yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom musawwin dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ju suuf mom la yamalé ak doñ ju suuf musawwin dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca souf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca souf sa de seigne touba ni ko bolé ci asaman sa mi da ya mum souf sa ya mumale asaman sa kon bolé ko ci benen bi ci dessin ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaqa di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yene ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor benn dépasse donc xëy yor benn dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe alek lolou fokay dougal wa keureum diñe legi ndax da nga nan da soxare wa keureum wala da bañ wa keureum wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa keureum ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa keureum diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna ali moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekku lu nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaire diplomatie la mang leen ci yeeyen ndaw ñi mang leen ci yee yene samay xuma ñu ko mëna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi

ñen ñi peut être xawma waye man sama yene man na len ko wax ngeen di deg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seeni wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam te bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yene ci yeen lool rek moy sama yene ci yeen leg leg nak wax ji man na and ak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fek rek lolou moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolou cheikh muntakha def mu yekati alal jox ko ñeneen te fek njabotam soxla nako diplomasi rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beggu ta jappale akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajje ngeureumal ab yonantam dajje ngeureumal cheikh mudou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delloti di len ñaan ci war may Seigne Touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci biir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du teeng wax sa xalaat du tey ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu degge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ni mel nonu yalla sak na jam ni mel nonu te xamo fuñ ne xamo fuñ ne kon mang leen koy ñaan mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qaflu amna ñu xam yalla leen bind nonu dafa saggan nga diko filmé diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamah akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa hisabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jëre ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen beulé nga xamni moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew té waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxna ko waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga déllu wat bitim rew loolu ñing leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu Yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemtu lay katan ba sa bu Yalla ñëwé rek ak mbirum wala télé wala nangam loolu rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa'ihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إيه المستمعين الكرام، في ساعتي خسير أونلاين نأيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميجام بيض الله ونصره. بكري تري راديو خسيد اون لاين ديلو سن ني نان يون سي سين ايميسيون بي ني تود ميل حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو وارال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni man koy ndokkel al alamul islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalay ak fuñ meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina binu genné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci sunu xol lañ ko tibbe xeyna dinañ ko wax bu ni jaxal inshallah ta'ala lolou motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtane xam ngeen ni dimanche bu le wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddug muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نريل جد محمد عليه الصلاه والسلام للانسان في الدنيا والاخره مودون سن موضوع بلي باسي سن موضوع تاي نك ني بك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيتي نده لو وار لا ولا سنه لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala wala wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wasalam wal awliya bu la neexe nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walim yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg walim yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaah li tax bëgg ab yonent alayhi salaatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sun borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la yaghfuru ra'im waxal ma sama jam ni ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama tay bolé djéggal len seeni bakkar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yant yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeugël ga du dëgg sa boone bëgg na yant yalla muhammad waye top yant yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni daj ak bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lammiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu takko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaliss dama jeneele or de ñaari jaaro yi xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu nanga ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxone sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti'h neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti'h innal muhibba liman yuhibbu muti'h motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax ba man yuti ar rasul faqat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh oud bamba mi soppone yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bim yessé sallallahu alaihi wasallam war gelam gi mu nopi dak gelam gi mu jog bi gelam gi ne beret daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xabi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dak gelam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gelam yesul mu yesal fofa daldi dak gelam gi ni beret daldi daw ronu garab gi mu rocc ci xabi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni lako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'h waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp muhammad kon uppi ne dajje ak bopum neen soppo muhammad de jotewi len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad ah kay gi nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad den ci ñom fala yuqayyiru naqal qala fala yuqayyiru naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen na soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñuul ba melni kërri dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyiru naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti' ku sopp muhammad dang koy top ku sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag munilil la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doonga mun dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ñi ay doom doonga mun dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngeum da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bagnala muhammad bagn na lolu sama bopuma la gënal dug bagnala muhammad bagn na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bagn na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum ngeumum loolu ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal lo ma ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amane ko kon yalla nangogul sa ngam bala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lu ngamul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngam matagut sangam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngama ngi doga mat al an sangama ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sangama ngi doga mat motax bala sangama mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wa tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbeugël go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugël go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tassalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonte yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal mi doon gamul barki dembu mi doon fété ak juddom barki dembu mi doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman ñu ni ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekkon ni ngeum yalla man te fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngam yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejgi wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasi albahrayn moy borom geejuk sariha way moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al-iman wal-ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni marakhsi ahmad bambani ko dahani ila mathi nabi hubbu satihi dahani ila mathi nabi hubbu satihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambda ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek dako bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu donent ni yalla gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tuddon legi bima tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni ni seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonentou beug nako rek daani ila mathina bi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonenti beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonentu yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkonta ni muhammad doon won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal moy lan moy amna illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu beug abubakar nak meme bu yonent bu xamna muhammad nekul won yonenti beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam meme bu nekul yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila matina bi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mom nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallalahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallalahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddé ak becc ak foko seen muy rek jëba di sujootal yalla koka kum mëna doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek jëm ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de ñoni mom fu ñeeku neeku mafa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neeku ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neeku ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogou mako bëgg demna ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima beug yonent yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu beug soxna place bima warana beug soxna mbeugelu yonent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima beug muhammad sallalahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment wu beug talibé fima warana beug ab talibé mbeugelu yonent yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada
sama mbeugel ci yent yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekki ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama jimi bop sama deret ji man Seigne Touba radhiyallahu légui gëssé na ko yëntu yalla muhammad fi daawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا هم المقان والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دأوله أبدا قديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفلا جوفي المنايم كن بغي أنت الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا ويوالا فنجاي دي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall ni ko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi muy julli sa talibey nima laaj ndax Seigne Touba bind lettre bi wala diet tol mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax Seigne Touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko Cheikh Ibrahima Fall Seigne Touba musuko digal lu defut ben bu fekke Seigne Touba bind lettre bi xana ko lettre bi agul ci Cheikh Ibrahima bu yegge ci Cheikh Ibrahima kon xana Cheikh Ibrahima gëmul ni Seigne Touba ko bind ndax mom Cheikh Ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne bu subhan ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko bu subhan nga wor nañu mu xey baña wor Seigne Touba wo wo ko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal Seigne Touba rek neena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu subhan nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj soob la mu ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xissa yi ñu netti bok na ci xissa yi ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibra Cheikh Ibra mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dut lek mom day faatu rek waye dut lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam Cheikh Ibrahima Fall mom nak ni Seigne Touba bëggé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci mam Cheikh Ibrahima Fall daf ni Cheikh Ibrahima Fall de kérok bima fekke Mbacké Kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi Yalla la top bam sosi fi ci Yalla bëgg yegg mané ko Yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisone mu genn ma top ko way tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni Seigne Touba man kimay set ngir bëgg dem ci Yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi bamélam dong lima bëgg ci Yalla dina ko am
neñu señ touba ne ko lolou cheikh ahmed bassir netti nako ci minul bayul qadim muniko señ touba ne ko yow de kon mak yow ño bok hal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu ma fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ñi legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bi señ touba daf ni man day cheikh ibrahim jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topil wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ki tay banako du tax cheikh ibrahim bama cheikh ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew mané ko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kété banako néna du tax cheikh ibrahim bama mu ñu way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahim bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni leen señ touba mi taxon ngeen may top banako néna du tax talib mi bako señ touba mi taxon ngeen ni ma top banako néna du tax mukk ay talib yi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna wajibe la bëgg waliyu yalla yi dafa war ndax bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax señ touba misale ko noni bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala almar'u ma aman ahaba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci abi hadith bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len almar'u ma aman ahaba kenn ku nekk nga bëgg yow mal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal khiyam fuwa ahlul qur'an nek fofa ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal khiyam fuñ dugg fofa ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam fuwa ahlul politique dugg fofa ngay dugg ahlul politique fuñ dugg rek fofa ngay dugg lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dugg aljana legui nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defé nam ko dan defé te yalla tax lolou moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil jann kuma beug rek mangi way andu duga jann ali salatu wassalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yawmal khiyam bu ñu demé aljana it xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp dara ji upp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muy tut buñ fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
mais ñenante ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi benn way benn arabi moy benn sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj tan la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ko benen tam mu ne ko al marhum mahamal ahaba bëgg yalla ko yonentum rek mu ne ko al marhum aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu dugga jena kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu dugga jena legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena seigne touba la bëgg wala alhaji malik wala cheikh ibrahim al kawlahi wa bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg yalla ku bëggul yonent bi do bëgg yalla ku bëggul seigne touba ku bëggul yonent bi do bëgg seigne touba ko dégg ñu la bañ na seigne touba rek wala bañ na alhaji malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñooñu ku bëgg yalla bëgg yonent do leen bañ ah yalla nuko digël yalla mo nu digël ni bu ngeen di and and leen ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñu wax ni gëm gën yalla te mënu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad mëna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nem reso bi la bo beugé seigne touba rek beug nga mohammed sallalahu alayhi wasallam tamuy deug waye na fekk nak ngay roy seigne touba ndax seigne touba lam wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayr rabbi ghayri murabbi khadra ma qalbi bil iqtida néna ma ngi defaro ci roy yent yalla mohammed man seigne touba ci la defaro roy mohammed rek ci la defaro kon ñoy bo beugé defaro royal seigne touba rek ginaaw mo nga beug boy roy seigne touba rek defaro boy roy alhaji malik defaro waye dama beug mohammed bani souy bëgg lamb ja bani suuy mën ta nek bëgg seigne touba bani suuy bëgg lamb bani suuy mën ta ne bëgg seigne touba bani suuy bëgg politique bani suuy bëgg alhaji malik bani suuy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala allah li rajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg mohammed bani suuy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani suuy yalla ne defaluma ko kenn ku leen ko waxe da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek ñun kay leen nga ci suuy rek leen nga ci suuy rek mom suuyel ci muhammad ma nga suuy ci lamb ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal leen ko te and ak ñu degguña top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgguña top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi wa siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiq al-amin siddiquna yi buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko seigne touba ci masalikul jinan seigne touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali seigne touba neena radiyallahu anhu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partage nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partage nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax mu ne la annahu warisuhu fal anbiya
hujjatu rabbina ala ala al-khalq iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako ni la wali bo gis ab yenen to moko partager connexion li annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen don li annahu warisuhu ñoo leen don ñoo leen wootu ci kaw suuf min waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf don leen ñum don mune fal anbiya hujjatu rabbina mune ñoñu ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjatu rabbina ala al-khalqi ya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen firasu bi joge ñoy orienter nit ñi wan leen firasu bi joge bañ mëna am kenn ko nek ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wal awliya adilatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wolen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow ma ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dox ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yëpp xuma bëgg bëss ku tol ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leen gëm ay ca nit yalla yi dañu donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juroomi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yentu yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek
association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu laqad ja'akum rasulun mbolo bu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni ko ken min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen budé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen budé turuqu tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidiane lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualité hasisun ali ñaarelu ndomba tank bango mo na neena koku nga xamne dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou nexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi massa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo andak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo andak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayu ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yak sax njabot yak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali ba nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meena melit mu defar len rek jëm leena wuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen meena mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop walax njaay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet

neena kilifa gu mat kilifa ci biir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci biir ay talibim ci biir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alayhi wasallam la doon leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay doon man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ñew na madi fu mëna wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalub yalla jitu na lol ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññu muna wa lu xew ba dem tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral tu yaano ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jang lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé demé poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërte wax mbaamu def lu wërte def lolu ya war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gërat liko dess ci dundam ba diko wax lolu mu gëmut lolu dafa koy xalat ba légui cheikh muntaha nak mom ko xamni mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may baat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina ceste bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari dañ leer lu nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka
han ki la adina di soppi ki ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara dara dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh murtala cheikh muntaha moonu sutural dem fay day ga te kenn yeguko fu lay massa tak ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te kenn yeguko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti ko gnar do ko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakar lu deug gu wex tal bu nopi dopi ci lol la munut en balma lol la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war degal len dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithu alqudsi man aada li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aada al qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ la yir ba aljana doko mus fo fa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis wujiba wujiba kullu man aada al qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci resources yi lu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn te ni koy togn ñep ñing koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax motax evenement lu am jariñ la evenement leg leg evenement ñew xam nga fouritu ngeej nonu ko ngelaw li def leg leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub ah tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la
muni waye nak li fek borom xam xam ba jengut li fek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy muy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio diko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba diko top bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wëyu ndax wali ak wëyu leen séparé moy lam gi rek ñun aré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou muntune fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci kabin bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fi ne ñu ni dom bi lu mu jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mu ne am mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guide wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guide generation Seigne Touba nekkon seen guide am nañ guide Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis amna guide yalla neumul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la
alquran la su baba nak bokki ibu saxo buñ amul liñu tuddi alqalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang lañuy dekk nañ ma bal bokki barham ñas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dekk ndax dañoo gis am ibu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci mënuñ ci dara ci xol bu tang liñuy dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti charte lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti charte ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti charte yi boko matale yaangi bok ci way taxagn Allah moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di leen liggeyal bu fekkenteni amulo doole liggeyal leen aw bi hubbi kon na nga leen bëgg te Yalla tax wala bok nga addi Yalla leen mbeggel gi soga ñew bu fekkene man nga leen khidmal te khidmalu leen bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox adiya te joxo len ko xana beug len rek haka beug gi baxna de waye bo ci bolewul adiya nga tuyaba ji gëna bari len bal bo ci bolewul adiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom adiya jo len jox ñu defal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li القران وقت يرانت با حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم حريص عليكم موي دالاي بغي دالاي يينه او ييو يينه لا تخه با لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لي داكاي ديمبلي واي نيو دولاي سن بروم بيندو كو سي سا تيابا yow mako ko joxone te du wagn dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey tere yi jëf te du wagn dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiye jo jox ko xamné ni ko xam addiye la addiye jo jox ko ko mata jox amul pertement addiye nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñet charte ya ngok moy da nga len di liggeyal da nga len di jox adiya da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajje ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga djublu ci liggeyel len tuyaba ju reey la tuyaba ju reey la asna ma gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu genné ci kër serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djiblu mu bayyi kanam gam daan duggu fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab ni ko waw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay ken net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma moy xitma ay xitma
ma ngi ndokk yal borom hamdatu borom hamdatu cheikh mustafa mustafa diop al-koki borom hamdatu joxna ma ci téréem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah waye jexal guma ko nepp waye ñing ko wax jazakallahu khairu jaza borom umda dire jëf jazakallah sukran lak sukran lak touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasur qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg legi nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali wax ni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xet li amna wali wax ni mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xet li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nanga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'um fo tollu na ngay sakku sen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxas ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla na leen yalla yeeram yalla xamnako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yiw rek ak jamm tanaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal mu ni kay ma ñaanal la way lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga wa te ñom nit yalla yoyu nga xamné xamnañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarrikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarrikina kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoom seigne touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yeneyam niki koy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bi politique nak man sama yon ci politique man sama yon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak ko ñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine senegal mom ku ci ni lebb da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique biine senegal dara degeelu ci yalla xamna ko dara degeelu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diko jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu
tagunut politique lay cité mom deugnu te du massa dagal borom xam xam bo cey deggit na la wër ni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu deugnu rek yang koy degg ci lu deugnu ak num ko meuna layele nak lay cité mom politique lay cité mom deugnu Nabi bi sallallahu alaihi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alaihi wasallam def ni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekenteni muno def ci yalla direct mun amone fekkal ko def ci yalla direct nga moy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité yi kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi serigne ak juroom ñett fuk amna bu nekké France serigne bu ko fa fek mu ni jébul na ci yow mu déménager wu dem Italie serigne bu ko fek mu ni jébul na ci yow mu déménager wu dem Europe mu ngo serigne bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko jébul na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne nga sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaam nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bing koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne benn bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na baña doon ab talibem man na doon sax wëlëreem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waran ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga bëgg gi muy bëgg ba gëndé ko la ci la sa aaju di fajo budé serigne ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek waccé tonup ciép bëgg gamuy bëgg ba gëndé ko la rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gëndé ko serigne bu bëgg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku wéddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacké ak cheikh modou bousa jeng bi nga xamé ni serigne touba cheikh modou fadal bëgg na yéew yi ay gani naram ta dara neeku fi bako seigne modou bu so yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wexal nga beut bo xamne sa beut dotu xanku misal nako ci becce tiun ba nga xamne ni cheikh salih warna ruj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni becco bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax ken dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako
wali yi da ci am ño xamni seen fajo aajo ci doom adama mi ngi ci seen barum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa fajo aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci wali yi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki demb fek boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar nga fi cheikh matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké boba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay moma yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bu seigne biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dé dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu ta bañ sa bubu xoti ko ci kër ta bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni ya nga fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kayme alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ngi gis bamba ñu ko andale ki lum bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërale ni mu melni ab bassin mu ni ma ëkk goge ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofa lañ taxaw waxante liñ waxante mu door fe andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man day bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non la mako waxe dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen balma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoy lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla do li njegal ak yermande lolou ci wero tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogu mi ngi fi talib suñu mouride bu sa jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna weddi lol dañu mëna wéddi lool ndax dégg na ñuy wéddi di fénak ak katch bay wax ni togu maak seigne sam té laaj yi nekk ci cassette yi yépp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñoo xani seen panik aaju ci mbarum bëd léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlëre sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xamni
Abdul Jalal lañu Abdul Jalal mom direct rek ab ray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme cheikh mahamoudou fadal mom amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallou moy wo radio bu mu ñew muni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne blat xamni mom wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne cheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne cheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bit mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadou len joxuma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñu koy gëreum bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domaine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won boré mutul 50000 man xawma leen xana buma joge ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ñi di ma seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollo ak marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agne beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lool kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkel sen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radhiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yitimit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yep ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye dama fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuuf waye téréwul rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñooñu classe ko gën ño mag fuuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigeen ñi lahasayu salire bayfal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi maxi ni moy juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ñoo nekk ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla
jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako dina ngeen jëf sant nañ bu baakha baakha baax bo xolé sama jërbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoni wu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né ñu talé leen ni ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé te gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto leen gis ndax amna ño xamni ni riirando lañ yalla yobbu leen waaw jalaw li leen yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dañe duñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ñoom bu la nee xoolal sa téléphone rek boo ko xoolee gis lu dun waaw gis lu dun diggante boobu ñaan nga cay topp boo ko xamoon la illa mënee si la ko wax sëñ Touba ni kon bul nër waaw bul nër muy ndax boo ko fi nëree tamit bàyyi ko fi ëllëg sa njaboot ñoom ñooy nekk trace bi ñoo koy donn te xamoo ci fuñ ko jëmee xamoo ko de wax dëgg yàlla moom koy bàyyi nga leen fi alal ji moom koy demal rek nag waaye bul xam fuñ koy def nag léeg-léeg sax ngay dem battali leen sax fiñ ko war a def nga wan leen ginnaaw ñu ni waay paa bi day font loolu xalaatuñ ko xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ñoo xam ñoo xam ni boo leen joxoon alal ji wallahi ñu defal la ko foo xam ni boo demee yow malxeyam fekk ko fa waaye naan say doom suma faatoo Sëñ Mor Ibra Dégène ma yor daara it xurulum bewa na ngeen ma ko joxal million Baye Ibra Dégène ma ca jumaa ja joxal leen ma ko 500,000 say doom lañuy lànk lañuy def bi nga daataan faatu nga ko war a def ndax bi ngay dund nga moom alal ji bi nga dee moomatoo ko ñoom ñoo ko moom bi ngay dund booba nga moom alal ji waaye bi nga dee moomatoo ci dara ñoom ñoo ko moom nu leen neex lañ koy def bu leen neexee sax naa ne ji ko sàngara ñoo xam waliyaasu billaa waliyaasu billaa moo tax salaalaahu alayhi wa sallam posé woon question saxaaba yi benn bis toog ak ñoom ba yàgg mu ni waaye yéen lii lan la ñu ne ko lu mu doon yaa rasulallah mu ni man damaa gis ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal ñu ne ko déet yow ki yàlla yónni ñun suñu alal kay nag moonu gënal alali jàmbur mu ni déedéet yéen yéen a ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen war a doon na ko moom xam ngeen lan mooy seen alal mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa loola ngeen moom kët waaye li ngeen fi bàyyi moomu leen ko de ñi ngeen fi bàyyee ko moom li ngeen fi bàyyi moomu leen ko ñi ngeen fi bàyyee ko moom moo tax salaalaahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba nee na alwaylu kullul wayli liman taraka iyaaluhu bi xayri wa qaddima ala rabbihi bi char salaalaahu alayhi wa sallam Moustapha alayhi salaam nee na xuru sawara xuru mbugal ñeel na waa joo xam ni bu muy génn àddina dafa bàyyee njabootam ay air plus 4 ay compte banque yu fees ay 8-8 bi muy génn àddina loolu la bàyyee njabootam mu ne xuru sawara a ngi koy xaar ñu ni ko lu tax mu ni ba mu demee fa yàlla fikku fa dara lu mos a dencal boppam wa qaddima ala rabbihi bi char ba mu demee ci yàlla musiba rek la fa fekk wa qaddima ala rabbihi bi char musiba rek la fa fekk bàyyi na njabootam ak tiraanga de ñu naan góor gi day bàyyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bàyyi na fi juróomi kër kër gu nekk air plus 5 la air plus 4 la man waaye nag waxat di ma ala rabbi bi sarri ba nga demee sa fa sa borom fekkoo fa lul aw ay fekkoo fa lul aw ay ndax musoo defal yàlla dara dara dara dara li nga doon jot a defal ku néew sax yàlla taxutoon ngistal la woon yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal alwaylu kullul wayli liman taraka iyaaluhu bi xayri waaye wa qaddima ala rabbihi bi sharri bi muy dem bàyyi naa njabootam tiraanga bi xayri tiraanga judul jeex alal judul jeex waaye dem fa yàlla fikku fa dara dara dara dara dara dara naousu billahi min ha naousu billahi min ha fikku fa yàlla dara waaw boo ko dee wax ci sunu jamono ñi jëfandikoo xel danañ ni kii daal waxi dof lay wax wala kii moom lim bëgg lan la kenn waxu la nga sarxe li nga yor toog dee déet waaye am na foo xam ni moom bu fa sa alal yeggee lebal yàlla jot na de naka jekk sax lebal yàlla daa jotoon bu yàgg waaye da ci rawati nag waaw da ci rawati nag da ci rawati nag da ci rawati yow wóor na la ni li nga yor ci ay kër di ko luyee li nga yor ci ay fuur li nga yor ci ay bëri bu liggéeyukaay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll te sa bo déggé woté ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs way señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi déggé ben way bu joxé 40 millions ci woté bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxé waxuma ñu dajalé kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxé yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wo yu yowmal khiyam ko mo nak bu féké da ko joxé ngir bëgg bu ko état rekké mu daw woté walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laaj ko ousmane wéddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxé wonte yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxu ko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxu ko wona joxe yalla rek ka taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangama koy final ousmane dem yanu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tol ni mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacel yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinnu yo xamni atena len ba dara yeyu ci ñom luñu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xet li len nima yalla ñi aljina len ya len la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinnu xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax ousmane bu muy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé yepp fayna len yereelu len 15 ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samb neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard te say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngok ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngok alquran neena aw gaay ñi ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ci nit ñi ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité ya nga jot sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama amalan wa adada sa bo xé ya ngi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba anna maluhu akhlada mom yakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yakar yakar na ni li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wer delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu aghlada yalla ni na yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna maluhu aghlada yahsibu anna maluhu aghlada japp nañu dudé mukk ndax alalam ju bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu biye ser ser man nako jënd dem faju ji déllu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bitim réew faju financer fa alal ju lu jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay nam ku yor alal bo febare war nga faju ken wërënti wu waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo seet señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa posat wala sa kalpe sànni ko 1000 francs loolu da dib sarax sadaxe bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax boobu taxul ñuy wax de sadaxe bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaje defe woon ñu ni daara ji day téeméeri dongo nga fi yewoo buñ xëyee café rek lañuy naan toog amuñu luñ ca boole nga ñëw samp fa pour nga ñëw samp fa pour ni four bii nay liggéey di génne li donga yi di ndékkee li ci des ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki waaw comme waaja ca kokki comme na waaja ca kokki def loolu mooy sadaxa jariya quartier bii amuñu ndox mu ñu naan nga ne nañ ma rasel seen kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fukk kër lañ ñu ni kër guñu nañ fa dugal ab robinet kër guñu nañ fa dugal ab robinet nañ fa dugal ab robinet motax señ touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarax bu melni mom señ touba sarax bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp massé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé di sarxé di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko wayo ana sa febar ba mu ne anam lu ko wëral ñaani way sarax ñaani way sarax ñaako wëral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal julé upp na mune fa talafa talafa dépassé ko mané ko fan la koy dépassé mune xana dépassé ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépassé li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxé rek sun borom bi indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba xey masalik bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutala lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonko danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna munta indi dara lu reey li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekk dañ ci sante sante ba ñepp dekk alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatone masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu da ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tana lol bir atatun fiqhu mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu dinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeey kamatu dinu tudanu lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma sa wacce dundu nako xaram ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni R plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonenti bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonenti bi ci madinatul munawwara amna fa ben R plus 4 tam bo xamni R plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guy yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dani mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngok jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sax ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abu talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu agn maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm yow mal xiyam dinañ ci am tuyaba yomal xiyam la jox ndax sama alal ak alali mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi niko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mu ngeen nak lolou la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji lolou mom baxna lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam ak nangam ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñi aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpital farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata té ñepp lañuy sét nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gem yalla yowmal khiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gem yalla yi ihmalu fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gis na ko asiyara Allahu amalakum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola eta rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna asiyara Allahu amalakum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna amma yalla mom moy alimul ghaib wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talhata def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko eta rekke mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul et cetera lolu lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé té gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara té yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla dëgg dëgg dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla dëgg xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mu fi jotté ay luwal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul yeen waye ñom li lutax ñu juk taxaw tém moy ay bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkone lu bon la defon kat duñ dëgg bal bi ñom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu nan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñoo ñeppay jog taxaw cheikh may ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma dug defander len taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lol la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye muni wal mu'minun neewul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ni gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ku gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu def len lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisangi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gem yalla yep ñew témoin ko ñu témoyé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahad ila mali ahad amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jamburu la gënal ci alal muni ahakay alal gi ngeen di neur aka nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhir al hadis ila akhir al hadis dom adam bokk na ko ci likoy musul ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexel na mucc ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandam waye yor ay compte banque yi fess di sarx xaritu tandam yalla dula gessu sax yalla xamnako ki nga xamni amul lulul xaritu tandam mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarx ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax moy lo jël jox ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay lu lay ay sey bi yow mene ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keer yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci dara ay bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa koy ciep tanta mum gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay mbay ndjay sama doon yi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ku gudd te reey te ndjol rek mom yu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar loolu la fi ci Sénégal tuddé sarax ñom loolu lañ tuddé sarax waaw loolu lañ tuddé sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm bu li nga dem fekk kër gu amul rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace mene bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi Seigne Touba naan juroom ñaar fukki dée yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek kër bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox baxam dana fayam di kon bu Seigne Touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakkar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari kayit tabax dedet mun xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa por pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay mu ni sarax bobu la wax man Seigne Touba sarax bobu moy fay merum yalla sa por pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fo fepp lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji new ji doole na yegni sarax nga ko yegni sarax nga
0: amna melna mbokum geewal mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo massa netti mo massa netti li fofu ci kër gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu melni may netti li ni bay jili de mas nay duggando ak nit ko xamni dafa amone am tuddu mu dab ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili daldi rocc ab ambulo jox chauffeur bi niko demal joxal mako bim ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mo ni ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fum jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fabi'ma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bum ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bim def fele alal ji bari la mais abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denc mustafa ali salam mokay denc ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuro bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ngi journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci dimentolo ci xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentu lo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlélé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye diwentu lo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye andak lol lepp liko abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journalam ni domi abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci lifa yu bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo émission bi fek yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beug yeb daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro de téléphone ku ñu wax Habib Gay Habib Gay ñu jox ko sama numéro de téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxawé ci buntu ba dana la fek dama genn fek ko ci buntu bi mu netti ma situation mi doy war lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël len ko masuliya jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ng koy doga netti tay jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñame na ma song buma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñame wu leena song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñepp ñu dellu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye bolé ko nakari deural go xamni kenn munu ko supporter ko dul man njabot gi ñop joté nak ñom etc etc waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla taxone muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàng ñu yor daara fi ci dëkk bu seuss ci Touba gi di jàngale waye adina mom mu ngok bo dé daw ay circonstances am danaka do def dara ka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bind na Allah in ci ni Abou Bakar domam da do nangam munu ko gennal sama keur yalla ni ko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amman muni fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasal yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa mali ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaa'u rabbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxone mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax neewna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeenti dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku
1: téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di wax té wax ko suñu Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut way amna lo xamni ku ko na ra yaq la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêter amul moyen buñ deful pour yaq émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla rudd ba yalla far len ba far rudd ci seen kaw wa lol la yalla def yalla de leena far ba pare rudd ci seen kaw yalla kenn du faraw reddem dedet lolou mom ñakali bu ko fayda yalla kenn du faraw reddem ku faraw reddem dalay far ba pare reddat ci sa kaw te kenn du ko fajj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci emission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xayna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du tier ndax it xam nañ seen tiofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen tiofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogalul xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn wayé bi muy sukurat di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéene buma yalla mayatul ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom namako joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla na len yalla sop yalla na len yalla gërem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroom wu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok muhammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu doon def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko way jur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye wonale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonent di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñi defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juroom ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waaju mu yàlla jéggal ko te yërëm ko te yaasal bàmmeelam di ndokkeel soppe boo xam ni moom it dafa tawat nekk foofu ci bitim réew te sëñ Moudou Mbaye Thiam jottali ñu ko yoo xam ne dafa taqoo rek rajo bi ñu tuddee rajo Moustapha Mbaye Sam nga xam ni waxtaan yi lay teg 24h/24 ñu naan ko Serigne Diomane Niang nekk foofu ci France jamono bu nekk mi ngi jokkoo Sëñ Moudou Mbaye Thiam di ko wax ak coxeelam ci ñun ak taqoo ba mu taqoo di ñu déglu ci wax dëgg yàlla ko tawat ba toll foofu waaye gis nga ma ngay wettalikoo lu jëm ci yàlla ak yonantam yàlla na la yàlla wettali te delloo la sa sago yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla yàlla saafara tawat ji insha allahu taala bi isnillahi rabbu izzati wa jalla jalaluhu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ak ñu bari ñoo xam ni xawma leen menn mbokk wax na ma ko ci bëccëre bi ma wooyee téléphone wallahi ñi la bëgg te gisuñu la munuñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mën a jot ci yow ma ne ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Sëñ Touba nii la ma ko waxe keroog bañ jataayoo ñi la bëgg te gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis noonu la ma ko waxee ñi la bëgg te gisoo leen waay yàlla nañ yàlla boole bëgg waay yàlla nañ yàlla boole man nag toujours dama wax ni man gars yi bëgg nu ma de Sëñ Touba lañ bëgg nit ñi ñooy wax loolu rek waaye man dama ni gars yi Sëñ Touba lañ bëgg de bëgg ñu ma de wallaahi bëgg ñu ma Sëñ Touba lañ bëgg de laa waxoon sama waa daayira boobee loolu laay dëggalaat rek de gars yi bëgg ñu ma de Sëñ Touba lañ bëgg bu subaa buñ ma déggoon may rapporté làmb dañ may teg fële ni tege waaw Sëñ Touba lañ bëgg ci boppam waaw léegi nag Sëñ Touba ñu ñu bëgg nag dañ ma caa fekk man dañ ma caa fekk boxuwuñ ci biir Sëñ Touba man waaw man dama ni boxuwuñ ci biir Sëñ Touba rek toog fa di xaar lu yàlla dogal ëllëg baax na lu yàlla dogal ëllëg baax na waaye man nee naa boxuwuñ ci biir Sëñ Touba man insha allahu taala kon jasakallahu xeyr jasayhi ndokkeel nañ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom musal ñu ci ndokk te musal leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daarayni lu lépp suñu borom ci mbaaxam ak tabam mën na ko way jur yi fi bàyyikoo yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp yal na leen yàlla jéggal ñi ñu jege ak ñi ñu sori ñépp yal na leen yàlla jéggal yal na leen yàlla yërëm ndax yërmande yàlla moo xaj ci jaamam waaye dara yàlla xëjul ci jaamam lu lu yërmandeem yërmande yàlla képp moo xaj ci jaamam yërmande yàlla rek yàlla nañ yàlla yërëm yàlla nañ yàlla jéggal ba demee baqiya sa àddina day tukki mboolo mu ni tirim rek daje ci benn barab xamuñu kañ la ñuy jóg ñun ñi fi deset xamuñu kañ leen leen di fekki kukodul xalaat lu la neex defal kukodul xalaat lu la neex defal lu la neex waxal wallahi démb seetaan naa benn waay dama jooy maanaam nekk ci internet bi ak télé yeeg rajo yi di tuumaal ay gor di yekk ci seen der yi lu mel nii waaw xanaa mostoo toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waa jile xalaatal génn guddi rek nga xam ne di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonent bi salallahu alai sallam moonu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga ne wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi danga ko nettali munkir ak nakkir waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko salallahu alai wasallama nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité loolu la yonente salallahu alai wasallam wax sàkku leen tiraanga yi ci dignité yàlla nañ yàlla jéggal yàlla nañ yàlla yërëm yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam yàlla nañ yàlla taxaw kon sëñ Moudou ñu yamale fa waxtaane beneen yoon di ngeen noddi gi noonu
2: ñu ngi wax sun borom ne ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

neena man yalla ma ngi len di xamal ni limu atmi fasun borom fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designer tabarak wa taala muni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé souf ak tay atmi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoy le minha arbaatu hurum amna ñeenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sacré na ngeen fexé ba bu len ko désacraliser muy nak wer yu sacré yoyu salika dinul qayyim diine ju jub ji diine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fexé len bu len ci togn sen bop fexé len bu len ci def lu len yalla di rebbe fexé len bu len ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul mushrikeena kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul mushrikeena kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñoom al mushrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ko sakare al mushrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al mushrikuna dañuy wéddi nubuwa di wéddi wilaya donte nangu nañ ni amna al mushrikun al mushrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikun moy ñu nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al mushrikun ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul mushrikeena kafa jamar lol len ak ñom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolote genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow ken dula seen badar yow borom xam xam bu ni mix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul mushrikeena kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babakar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa qatilul mushrikeena kafa ñi bëgg dé sacraler ci ñi jamar lolé nak ñom luñ tek tek gi leen ko wa qatilul mushrikeena kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey na nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alcorane ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko massage Cheikh Mayi Niass neena
bu fekke ni saga ko moy don development wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh may niass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu dekkalaton badar ku xol da nga fa seen cheikh may niass bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh may niass ndax mom neena bu fekenteni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam cheikh may ñass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serigne buni mixeral ci sa salon te nan dama bagn kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowmul badri buñ newon tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel sen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel sen simikay seen ci mikay muna muni moy ñima ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul leen di wax waye amna señ bo xamni mi ngi ci internet bi par par lo ko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par par lola tahasub la far nak garawul far mom aramul kum neex nga far waye par par lola l'islam bagn far par lola l'islam bagn par par lo moy nga gis deug guni wat ñewi woko wax ndax lan da nga ragal isaaga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñ leen xañ du tax ñu def ko trawo buñ bëgg ku leen ko gassal te gassaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso danako defante ak ñi nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ñi nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok
ay salafiste lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tidiane yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabiste bini wahabiste bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku mushrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wa abis bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax mushrik la tijan bi la ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom murid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amuton yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibn affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi muni gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dam mo aw lo sama ci dam mo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atane 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ak togn mënu ko wésu waji mom xamna ni katana mayna ko mu mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ki atuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxi togn ko ginnaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ci lo sam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلم ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تي ميكاي موي ني تك سين بير تي دغ ني تك سين بير تي دغ موي نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا تي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو تفتالو mutawaliyat ñatt la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokku muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqli amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow tak ñeppayam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaadat yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakéré lañu ndem jamaadat yi ño sakéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jamaadat yi lolo tax yenen sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag
yow nekké wo dara ci internet bi lulu xotti war may julit ñi rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wër ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wër ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wër ak yar nang ko xalat bu baax fukki wër ak yar yoy lo ci def bu fekke da nga ci tumalon ay gor gawal nga dem tuubiko te gor ya nga tumal boy len xame nga wolé ni len balen maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubiko de bay bo nga gaw tuubiko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at mi ñu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambalé bi wéru muharram ñatay genn asaka war ko genné donte asaka ji teunku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañoo dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor ben bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour genné ci seen asaka waye nga xamni dal atun bilit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci reyak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru feñ na ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax wala ma tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar ak ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram di wéru yalla warmal di wéru mag jëlé nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahrul layl muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ca koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al farida salatu al layl muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddii baye bi nit ñepp tudd nga jog di nafila di diyal ak sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata genn hadith bu guddii bobu sun borom di wax naan genn doom adama bi di fut defaluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mun waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekkenta ni ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujj ma nek beutam bi muy xolé lamiñam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu guddula sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru yi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyi ko fi sayyidina omar ci jamonom la lolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay letter gouverneur yi nga xamne ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bindina ko lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci ben dab mu ne ah lettre bi day dama xamul ban date la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi man na joggé fi 1er janvier bala yegg danaka man na def ñaari wër xeyna wala ñetti wër ñu ne kon ñom julit ñi nañ
wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bindu lu nek danañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mëna xam légui nak bimu waxé lolu sayyidna umar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nek premier atun julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar kérok xarab badar ah muy ndi ciow ben polémie mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nek ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni ginnaw dal muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wëru muharram la gaday won makka rawale diiné yalla ji ci madina fu nawara kon nañ japp wëru wow ñi ni kon d'accord légui nañ japp wër wow ñu dal di japp wëru muharram mu nek premier wëru julit ñi nga xamni ci les seen at di tambalé ni nga xamni tuba bi dañu japp wëru samwe mu nek seen premier wër bi nga xamni ci les seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatul munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu aswara moy fukki fan ci wëru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba Musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñuy def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yeen yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yeena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musul gëm musulon yent yalla Musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiya yu ak mursalon yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi werr la kon nak limuy tektale buñu ne musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko weddi kon weddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak sey mbir deppowul ah légui nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah su mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyiduna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax ni legui de faman sa'a an yasum fal yasum kumu neex nga wor
waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex leg dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekutul farata bi yalla inde farata ji dal muy wéru koor legi lool rek moy farata ji hadis bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadis bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw ba tay hadis bima net legi te sayyidatuna aisha net li ko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netale wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëk wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura maha hisatul anbiya صحيح عند علماء التصوف واخره عاشوراء مع قصه الانبياء صحيح عند علماء التصوف خيو خيو ييغا خاني مو خيو تي عاشوراء تي فوكي فان يا تي يوننتي تي نيت يالا يي لاني علماء التصوف موم ويرال نانكو داكور نانتي كينن كوكا مانا ويديت نيوم داكور نانتي ulama tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam adama alayhi salam duggal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex duggulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fadakuna min adh-dhalimin shaytané mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjuka aljanna wakula minha raqad aysu sitma wa la taqrab hadhihi thajra fatakuna min adh-dhalimin bam dege lola ajana ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun ajana nak lu yatu la lu nex la lu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab bi ngeen bal ma fi genn garab bi lutax yalla bayil fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim geuna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko ne bul def nangam bu ko ñëmeul def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jema sacc di def ling ko tere won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yeroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan terbiye bakkan nungul lolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytan wa ghāthahumā inni lakum laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi sen bakkan mum adam ak hawa mu giñal len ci yalla ni inni lakuma lamina nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gisee yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha lolou len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy
iblis def na moyen bum am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam et pousser ko ba mujjii mu lek ba nopi digël borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir seen confiance bobu bakkar bobu le yowmal khiyam boku tuubul ni yalla xotté won war may ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam juré won nek pep fako ni adam am na nday waxin wolof la bu boba yowmal khiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamné sun borom xawi na seen sutura dara wëratu len adama def pepum kessé garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddan rek moko nango xaar fuddan bi nga xani fuddan ñew na ci garabuk fuddan ci la laq mu dag ay ciar dal di wëré la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nanguko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah ta'ala fatalaqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu tawwabun rahim yalla neena ci sama yermande ci sama mbax sama tap ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jegal ko ma sanni ko ci xolam batay gis nga yermande yalla ng koy dabatal fatalaqa adama min rabbih kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jegal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayda adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jegal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xame muhammad te muhammad du dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xam ni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may koko neñu adama loolu la ton sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxe ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit te kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaaraku wa ta'ala waram xam xami tasawufi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adam alayhi salam ak soxnam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam indi yalla nuh jamu sun borom la
nga xamne mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nooh alayhi salam ak ñiko gëm ak ñiko gëm ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nooh dafa nekkon ko xamni ko amono dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxela muy def sa bu xey rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xey rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup lu tax nit ñi bax lu tax nit ñi dem aljana rek ci la nekk di yëngutu guddeek beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contrecarré ñangay taf fotom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nooh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bamuy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna mu ko rayal ma ñi ñep mbolem ñi nga xamni ñomay contrecarré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nuun rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp deena yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay leen tan épargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisso biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamni ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mu ne ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna mu ne ko mot de passe bi moy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lolou moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih
ñu daldi and ak yonent yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ñi tudé jabalu uhud ñi agge ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabaaraku ta'ala legui nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam inshallah no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud ñi xamé ni wacc na fa mom ak ñi mu andal lama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma ashura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam musa alayhi salam dafa dajé won ak benn opposition buñuy tuddé firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax firawna mom la yent yalla musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yent yalla musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak musa rek mu sacrifier la opposition buñ wax firawna dajé won ak ben leader buñ wax musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédé yoru won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci xokal bu kaawu lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Moussa bo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay yu discipliné minitaay yu discipliné duñu tok duñu taal duñu lak duñu tok duñu taal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek biñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minitaay yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñu xir awna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minitaay faawu ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama ansa secret yi dama ansa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bépp kër minitaay bu ñu xam ci minitaay Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni ki minitaay Moussa la li nga xamé ni yàlla dogal na
renseignement généraux yi dal di dugg dekk ba dugg rewma di renseignou ku ñu xamni militant Moussa nga ñu croise keur biñ ko defé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay tia dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni militant Moussa la wolof njaay neena yene neeg la borom tay fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray militant Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom ci ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp militant Moussa buñ croix won sa keur yalla wëlbeuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy militant Firawna di opposition bu radical bobu raykat yi mom comme jox am nañ digëlal ni fu ngeen gis kër guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp militant opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke militant la mom mi joxe digël ah biñu rayé ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñépp ay militant Firawna lañ Firawna nak di opposition bu radical bobu lolu merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonu legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yentu yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal ولما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني مي لما واخون لغي ميغا خاميني ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامني توجك تالك لاك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتيكونا دي ووتو نوم راوالا باكانم راوالي اي مينيتام نو دال دي تاك ngir fas ko yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa biñ len seukutele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Firawna dana ñu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Moussa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di satul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma'i rabbi sayahdini ahkay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma'i rabbi sayahdini ah bamne yalla dana ma jox solution yalla niko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wiru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yalla niko musa lu ne ci sa loxo du yat mu na mu niko dor ko ci geej gi xol musa xat ya bi dor ci geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar bu la nexa nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar la neex nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca satax lu ci yak say minitan say dina Moussa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca geneen walla ga sun borom neena fa an jayna Moussa wa man ma'a ma dal di ajmaina ma dal di musal yont yalla Moussa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna Moussa waman ma ajmaina ma daldi musal yont yalla Moussa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb
ñu ko légui ba nga musulé Moussa ak ay minitam légui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam légui mom luy mbiram mune suma akhrahnal akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lamine yep di Moussa rek Moussa fum tollu nan Moussa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu xof fir'auna tudul turam sax dañ suma akhrahna al akhirin man dal musul na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñep ma alak leen sama leader ak militant musul na leen ñi ci dess ñep ma alak leen suma akhrahna al akhirin suratu suara ngeen bal ngeen bal ulama wa tasawuf ne nañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa ta ne kon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñoñ wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina Musa Isa ben leader la won bo xamni momi da demon bu mujji ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujji diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla militant mi nan ko Moussa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndeng waye comme leader bobu ñox yon ci yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla mussal yont yalla Moussa nak Isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya dhalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartus yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare mo seni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alay yawma wulidt ndax bamay juddu ben minitane ku fa te moma ar bama juddu ci jam ak salam bamay judd ben minitan newu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yaakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yaakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryama xana legui weddina le minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama
bu len ko jox lu yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax muni salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngeen jaar yalla ni khawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat

0: dina nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alkhimis te ngone yeen ñeppay alko yalla ni ko ba xam ba alkhimis ba xam ndax yow ya yalla wala dit alkhimis dara xewul alkhimis dara xewul minita yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhimis dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila al-fulkil mashhun fasahama fakana min al-mudhadin faltaqamna al-hud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gëñewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dootu am tax yeen tamit ngir sant liñu wax santas ngir santas len legi nak minita yi lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer ni kon nak demissionena mi ngi dem yalla neena bam demissionene mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bimu jikko yam rek la jël né bimu jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi né na gal ga nga fess del nara sux gal ga nara sux mu am ben renseignement scénario bu nekk ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkan sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkan sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkan sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen séni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen séni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamna ul hud ma yamal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus nga am kersa wa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison biiru jeun la ma nekkat ci benen prison biir geej muy ñetti prison lendeemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna bu fekkon tani gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba karok ñu nan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom ñoom ci nak lum for for tuba ko gëna reuy tuba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay ñoom ci am rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Yunus reconnaître ay ñoom ci am fofu la koy bayyi ci punition bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lamma wa tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xetti li Yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura yawma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñi biseeni kër inshallah ta'ala yal ni len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibbi seen kër ni yalla musale won Yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñu wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la legi nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu magla bayam leader bu magla xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar mune ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bokku ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu doon sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci bayu de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayyi nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Ablaye Wade ni ko waaw waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna muni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara defalati justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de
1: ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar
0: comme legi mom xalel la amagul experience mu dal di genn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma jotté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yagg do ci jot de mu ni xam ni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def jolog national ñom opposition yépp ñu def jolog national bi ñu defé jolog national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoub alayhi salam Yankoub bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté jëlog national bis bu ko Yankoub ba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañu wara def jëlog bi jëlog national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañu bëggoon dal amna ben dialogue national buñ bëgg ki pour régler wat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétan en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolu xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko suko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ni ko dédét ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialog national bi il faut nga ñew ci dialog bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialog bi intéressé wuma ñu ni ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayat aljubb ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier nena leader yep buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak nena leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu Youssouf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax Youssouf sun frère la way nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñi def deggal mom xalaat bimu joxe mom kay mënon nañ ni nak bayi leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñak baña sacrifier mina muni wa alqu fi qabayatil jubbi ni lolan la muni tej len ko prison yobul len ko ci kasso bi wa alquhu fi qabayatil jubbi yobul len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ni wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolou wourna muni même bu fekké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqit ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax de muni même bu fekke ni bayi ngeen ko ci prison bi man na baña fatu muni man na am legui tay du yag dara muni ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqit ba'da sayara legui tay ben leader gagné ci election yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko defé mu génné compétition bayyi ko ay fekk mom ñak na nguur gi in kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax bu féké def ngeen lima leen wax ma nga suratu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusuf ca tenn ba mom ay fréram doyi bayam yi borom neena tabaarak wa ta'ala amna ca kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusuf mu bayi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawane dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen jalak national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu top ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ fele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi nga xew lolou doyen leader yi nga xani mom yagna opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yagna opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp muni li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmu yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen ma wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gëmu man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïla Yassine yam ci Yalla yankoo ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñuy bax wala liñ lay niru lu bax liñ lay niru ñu honnête ño dakk wor ño fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf ño fi dakk wor waaw señ modou jeexalu guma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la jëlon muy namrous teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wu ma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen benen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xala yow mu fi nek dal di jema masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togu ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togué ah bu dé sun réew mi nak réewum layig la alquran bokut sunna bokut waaw yeen xana du ngeen ay julit bani alquran bokut sun bu ñu ahal kay bayi leen ñuy julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom genné leen ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koku mom joxar nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doye yeen mom lolu rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg xuma ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug mën ta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay té moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas képp ko xamni tuddé nga sa parti isbul haqq min la du fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tuddé sa parti madlabul fawsayni ñin la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tir gi xonku ciuru genn naan bu mu wex la sol ku lay gëm kenn gëmula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudé ko maway bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi bëkk ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahiru len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafist lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ca ngor ko sax bëgg doxal salafist nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbir yombu de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique guma dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique guma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa febar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na len kal na len di len ye rek djubluma ci ludul beug ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xey soti adina du ben bis bu len nangou kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wour la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gim koy wax daray al-akhiratuhut adina tax sahaba ya waxon yonent niko ya nu geunal sunu nday ak sunu bay waxu nuko ci seen tayok bakkan yonantu mo len wax ni bala seen ngeum yalla ja mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk fonk nit muna bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonk fonk fonk nit muna muni bu mte ngeen war mal seen ñaari waju lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko ko waye bu tax mukk nak euleuk ñu man la war ni la he ya fi becc nga lon sa ñaari wajur malaka yi dañ lay war euleuk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni di wala gënal sa ñaari wajur malaka yi dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaka yi war dedet bu nangu malaka yi war la yow mal xiyam bëggal kula sopp defal ko lula sopp andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari wajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo xni kenn duko café dam lo xni kenn duko café ay wajur duñu déssu ko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax wax wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni wajur seen ngeum doga mat and ak lo lepp ben way ñew na ni jalañ ni ko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alayhi wasallam ni ko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xol li jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ko comparé ak al ihsan fil walidayni balen wax joju refetut kenn duko wax ci public diwuma gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug deug doyna war bob lolep nak beug la yent ak bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi yore pousse bo xamni café ataya lolou la ci def ndek yu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñew ni ma am edé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé beccëk yama tax am li yama tax am jom yama tax etc etc li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man buñu ma samba buñu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dessit moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loy nga nang ko fim na limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil mi alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw mani dina ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fa seenu ragal yalla tollu nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warut la doy ci sa diiné warut la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tuwab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes loolu mu doon loolu melokanu max la max wa max max moy ñew duggu ci sa biir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay laal rek mu ni sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom ji day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax mu ho mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bidaay yi nekkuma ci sa fitni reus fekk na bo mag gafa jaar de motax sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mag dug na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ni la way way way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay yi kon dal seigne moudou li yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ni ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci darihia ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu fofu ci Angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ma doon wo sank rek bi nemiku ak ñaan jazakum la khair jisaahi kon dal kul antum wa kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakum la khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gannaaw rido bi lan la lolu moy xam xam gis nga li dox ci digg rido bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nek ci gannaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gannaaw jaw ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lol lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitou jalla lol lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel c'est la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mu ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu meuna nek la lu meuna nek la nekul musta'il dedet lu meuna nek la mu waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xolo koy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa hisalati al jahli an nafsi la borom ta'lim al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rier ko santise sa bop fexe ba may sa bop bu ti xol bo nopé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla na mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat من أراد الله به خيرا يفقه في الدين كو يالا نام سي موم او يو دا نكو دغلو دينم دغ دين موي لان موي خمسة جامونو لان موتاخ رباني يوني بيني لم بيني لم سارتي سارتي مانا ياري nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karal jumaaji biñu dikké ben xalé la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalé bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bo un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw mu laaj li wala moy rang ak rang ni expliquer ma gis nga ko lolo tax rabbani yoni di wax ni dafa am benn bidd bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sow da fay bayyi leleg benn tahsir ci jawuji tahsir bobu daf koy sann ci xolu benn way bo xamni dafa lekkulo won ak shaytané ci jamono bobu ci ngay dégg rek benn musicien bu genn rek wax benn parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabban yoni ci sen bop ñom xamnañ xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di fiirew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg yalla day jël ben jaamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kepp ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisse dang koy top complètement yaron sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ko meuna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yore deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekkene yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu woba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele doom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono minul nen jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono minul nen bang koy nuru ko xamni minul nen no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko sentir sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafqahuna biha ahyun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam beug mu ni balhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko muna am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mune xam nga lu leen ko yobbe ulaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamné seigne touba jur ki jur bayam wa jo xamni seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba legi mu top ci ginnaw wajoji di nal nal ci otom maniko man da xuma fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko né way salatu jahli an nafsi ku ko né yow ku ko santi nga do mom yow wuro ko gëm sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gëm sax wallahi wuro ko gëm parce que gëmul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gëm yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wedd laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bo xamane bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ci fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlalul kenn dara allah jalla jalaluhu soxlalul kenn dara koku rek gem bopam yelenti man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbele day xam jamono xam ñu wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñu wa jamono nak baye na len fi ak ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fikum ma tamassaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teeb yalla bi ku ci jappate bayyi woko sama sunna si ku ko jappate bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom rabbi situ jalla muy waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu mujjé ñew generation boba ñoy yes ba len jitu ne ko la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu baleko lolu mom génération bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baaj nga lolou moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doñu bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siyaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mu gi mako siyaré ji parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne ci yeen serigne ci dimbali len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ca banex am ca dom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ño tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni keur ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarba nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo nday fi aw sant laysa fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanasa kon bu yalla dogale ñu nek ci rew mo xamni daf ci am sante yo xamni dafa sacré ndax fondation ba way nañ ñuko respectel waxon na len fi ben waxtan len amna jamono bo xamni dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom jënnu ñu Sénégal luway am jox len ko luway xam wax len ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam gudduy muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sa méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale agression verbale leg ñu def ab conférence garu walé ca waye du ñëmé tuddu du ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben mel mbolo mo xamni xamnañ ni loi yi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da nañ ko meuna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yu jangi won nek ay association di jokkok association ya nek fofa ñu di len financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawaira ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay téne wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé wu partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënon la sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënon la jaaxal ci niñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser niñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Mountakha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Mountakha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu mako Seigne Mountakha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié la té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay mëna julli ci aljuma te du wote ndaje goxo gox ci senegal fune way bayyi ko fa ñew defiyé seigne muntaha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencer ram di dugg ayja ku gëm baxna ku gëmul ayja man seigne touba rou moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekku ñuko xana bu dé ci walu men nga xamni soxna astawala mi jur wa juram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal seigne touba touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye touba yépp buñ ko ma sakéré won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewiye cheikh muntaha dewiye nañ ko la xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibe yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen oxistif mom atender nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tank ku jang tay xalat baxna leg dala nan da ngay poser question nan waw en tank mourid nan la meuna defé nanga mang leen di laaj Ousmane, troisième khalifa yonentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay addiya ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël addiya ji dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jele motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni koko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm te gaay yoon wowo lañ jaar de dañoo bëggan benn mom neurmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel mo leen déssé bi leen ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñëw fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fo koy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ne ci état ke niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen formé ño bokk ben idéologie man waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bamba la gëm fofu lañ tollu ah légui nak ayca du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayca rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen deltu wul gannaaw ayca baxna mal asaf nak am na ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylu liman mala ila nasran wa kuko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaare nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekenteene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba désacraliser li sa mam nékkone waye mu naxla ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku li lu ngeen di xex de yeral li ci ginaaw rido ba debal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay da passeport diplomate du ñu récupérer ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teele bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamal ke la wax ni la kay ma ak yow ño bokku combat wallahi bokku leen combat bokku len combat de mon combat ma nga ci gannaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis bu ñu jox ak telephone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bok julit yi bok ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna cheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalaat sax buñ doon xalaat ci li xew ci adina bi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituelle bi mu nermelo après adam non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax firawna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga firawna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de comme démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wu ca dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant qu'observateur men cheikh maye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbalé yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxawal leneen wallahi du taxaw
1: ko mata seuk xana seigne sam suñu wayjuru bax wa
0: yonent kep mo meuna ñew taxawalat té balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé fekk institution spirituelle nërmélu lum ci daj daj na ci lu nekk dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituel mana taxawat way yon wi ñeum buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ca nak waaw kon señ moudou xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci genné do loré ku ci genné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sétangi ni mourid tax koko ben yon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbal ki physique ci l'islam ca bañ leen embargo ca khuntima té ben way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko dératam touru boba la mësa am mais li ci dess lepp pacifiquement am nga lélé da ngay dikku la naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xex joté da xex tufu yaronte xexut yaronte musta xex yaronte dédit yaronte dafa ñew fekk ñu nërmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawale mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonent lool la def yonent da doon défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo ne ca bop ba nekul ci biir autom ay kilim diko upp nekul ci biir autom wut ay garde koram waye mom mo ne ca bop ba bañ dam ci bañam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo ne ca bop ba bañ tam bañam señ touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ca bop ba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mok te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci lolu way ku ñu wo ci lolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi lolou kuñ ci woñu wuysi la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu kuko nangu nak bismillah buñ fekkon seigne touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li seigne touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nekk nak ndax moko may résultat ku ci nekk di nga am résultat xuma na ku ne ci leneen ngeen balmaq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sante di gëreem diaspora bi goor jigen mak ndaw sen taxaway ci l'islam sen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba sen taxaway ci liguey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: lillahi nasibi ni'mati tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah